0: Uwe nga kumisima uwe bugari avu kwa magari uwe na mpike yomu enge kwa unuwasi yana nakubi mti itavu wako tina na mnana katonezi omuka agabuso gareo radio kambale kule chaba zinga wabuso gafuvue kuwa kandarensi yange wabuso gukusenebu na amani
1: kale tuyanziza kale tuyanziza buwano guanga murishidi nensonga edha edhirifa mdiswikti ya Iganga
2: Mkale, wana ngetu ndo kongero kusima mkago mwe zomulonji ali kuchina na nomuna na katone zomukaga Busoga Royal Radio ensongo di ulire ensonga da abantu banaba geme ebigali mu bibuga abantu okusindika ebigadi mu bibuga chamalize kitu irobula mu obo omuntu dine kintu kila chendi kwenda okobera abantu banaba sindika ebigali bazira ku order omuntu agema bugeme ekigali ya kisindika wali kisindikiro bagana mu park obagana mu butale obagana buli mu kumaini obagana bambi osada baitu bali kwe yecho kulya kizibu ino chana kwino tibwasobwe kubanga ate butwala obula mu bwomu kubasada abava ibava baide mu kibuge kyiganga watandiko kuyiya obula mu bwe katonda yasobwe kubanga ate abutwala nga bwa accident
1: but wali ekibuzo kyenebuza Bama nerenda balijama iso kubanga wakule emirimo ai tuidi yenga tupona omukulembezo wa iwanga Uganda ngategeza nti abantu bano bayinolekero balinolekero tula kubantu national ID
2: butyo bana chiri chino kinala nti okubatu ku national ID chandi bayirao aye nibani bene buntu buno aba bana bakoze buko zibitoneno obugundi
1: business
2: obola cent bwana ne bu government muno Obusaba obu business uva mu Western mwa 7 ya chidi.
1: Oma abasinga mbanyankole.
2: Banyankole. Obunene bwabanene obuntu bwabanene babanyankole. Omuntu akubatika nkuwe million danga abiri je tuzazemu. Yale to mwana ya mpangi kizo wantu, mwana yatandika okuyiya. Bona ababali enuti ni benebo. Bona bakozinga ibona atawos. Banka yo akwote ni kwenda bakozoide bakole. Bona ababali enuti ni benebo. Wabula bakolera bwabantu.
1: Kale katuje ewa bwana Ivan Kiyemba
2: zawa sokere ga Jamali Muislam
1: Muislam tumunoniye ku
2: Muislam owa Muislam eyo buyende nga district do bati ime ba verifying ebyaluma 15 nga binokwira mbaye binokwira mu kulonda akaluka bero C1

0: uti cha mukisa mubi nti kai migolo serie kagulu engoma niyo tukogasa ndi tujiro kuidanga ngeri kutintima
1: che buzibuchi
0: bataka bai kwenda stamp
1: abataka tibalonda
0: bataka balonda
1: then lwachi benda stamp
0: jamali aine bisingawo
1: yes bwana jamali sabirie
2: wali balata
1: wasuzoti omukulu
2: Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Ngo likuongera otyo limpondofu.
3: Rahmatullahi wa barakatuh.
2: Ndede dia burutoyeda.
1: Tuwalire cha igulo.
2: Pala nalirai baba. Nokuona kontongeza imuda mazo kologwayi.
0: Enza imuda asaire.
3: So
2: da asaire da mama.
3: Nikweta gama kamera akayaka.
1: Andedu ise chigambe enza imuzi.
2: Ya Allah.
0: Yes, sebo.
3: Nendoka.
0: Oko wate jamali.
2: Ndi olata.
0: Buyende ya cheiretia.
2: Buyende e cheirevuvi. Nize mpu ine kumusigiti ya ndi ulize chale ngoma dikaye.
1: E chale chikaye.
2: E chale chikaye chikaye kila mtu chikaye.
0: Ukuka wako imwe kuvawa.
1: Bebutuka.
2: Oluna kolo ido. Tavere ku district yebuyende
1: yesebo
2: nga tulikusobola okuba nti baleteekateeka akalulu kaba esente za LC1 naddala ebitundu ebitaalonda oluvannyuma lwakyo bateekateeka ebyalo ebyo bizibwe mu lunaku olwaleero munaana nga biri kujja kuyirirwamu okulondebwa ama ule gajiro kutuka oba information ya gajiro kutekebwa tekebwa ngebyalo mukaga nge igombo erie kagulu nebiri kujja okulondebwa oluna olwaleero
0: okuva ku munaana buti ebibiri bino
2: ebyalo bino ebibiri
0: notyo
2: babanga bamaze obusamba ku mabbali
0: nga bakoba batya
2: nti byamala okulonda
0: ngai bubutufu tibyalonda
2: aye nga tibyalonda kankobe tibyalonda ebindi aye byali mu bufu yomundi era abaitusinga boni bali complaininga ayatwala okulondesa migombo eri ekagulu nti waliwo omufu yomubi tirivu ino era ndoza nogwaletere n'owundi n'okufa aigotazise olunaku olwaido kubanga ekisooka era okusooka omisioni eteekateeka security era wano omuntu ono yafa tiwali security so omuntu yakuba omuntu nga wayenda so butisaadi no wano mu LC yansomba bugaga oluvannyuma lwakyo LC dabeire eryomu erijyokuyibwamu wajira okuwuna nga LC ebagisazizaamu kwabaku LC yebusalwa yona bagisazizaamu engoma teri kutoolaku Nisaadi mengira bagizibye
0: mukidi
2: naikondo bagisembye bambera ya kalulu nsibalangirira omuntu ngo atalo ata bitamu oba ata singa omuntu obululu ekinana n'obutaano n'omuntu obululu ekikumi enkaga n'obutaano balangira omuntu ekinana n'obutaano kiragira yala nti waliwo okwekubira kwene kwa maani
3: balangira awo nga n'abalonzi baliwo bababonaku
2: Aya bita owekinana n'obutaano nabaire mu omukulu Kiiza David so buti omukulu Sengendo n'obululu ekikumi n'enkaaga n'obutaano
1: gwebataalangirira
2: era yajja yeekubiriramu ene enduulu ku katika akatwala ebyokulondesa ekagulu aye musaadino baba akasawu kyaida so oluvannyuma lwakyo balangirira Owe kinana n'obutaano n'esadi no nali kukulembera buti
1: nalina stamp
2: aye nga abataka sadi n'abatamatira wendi kwogera sadi n'engoma eri kuba engira bagizibye navuire buyende olwaidi nagende nga bulingira bagizibye
1: abasinga kwa beiga
2: abantu bali mirawamu nimiro d'abantu mumbali kubita uluoyagana webasaikira amawa n'ebiti waliwo ababikumawo n'emigo So, embera yabatinungi onakoloido atwala ebyokulondesa mu disitulikiti yebuyende omukulu George William eriyawo abaire mukuteekateeka ebyalo ebyo asobola okulonda olunaku olwaleero aye kai kiri kuwewuunisa nti ebyalo ebisinga bungi nadala hivyo ali mumancholo hivyo ndio habita zizamu Igombeli ya gumpi hivyo alo musambu nebili kujokulo ondolo na kolo aliru
1: biali mumancholo
2: biali mumancholo
1: yesibu
2: so ensonge yeri kuletira hivyo alo kuwa nivyo kutabanguka bibwe muna mizuyo mkali naba niba kupaita gani
1: kali
2: so embele yo neri mudisipi ya ikwene ye uyende akati kake vyo kulonda kale tamo mugu ya mubitirimu na yobele kwa umu ni kaoso muna mateka yakobe ndi baikuteka teka akati kakata wale vyo kulonda baikuteka teko kakupoku mumbo geda mateka wanga wale temibu yo na bandu wa afida namu kale nyansonga eri kufa mudistrict yaifene ye buyende
0: buyende byalo bimeka biri kuira muona wona nga district ye namba
2: wona wona buyende nga district ye byala atana bina ne biri kuirwa mu kulo ndi bona kolo alero
1: kale tu yanziza bwana Jamal
2: akasera kano
1: mungane
2: na museku omukulu na mukobe Jacobo inonga ni finance and secretary district ye buyende
1: yakukoze ku
2: kola bubi amani lwaku abakali waiswa disikadi no mukulu Musa Kazibwe, wewe ni da officer ife wa district ife ni yewe yende.
1: Kali tuyanziza. Kali tuyanziza. Kansime kwa abantu bewe yende. By the way. Basinga kwa abayiganga. Abayiganga ba lanzo bula angati onowe na remu na yabita wano, na yabita wano, na yabita wano basirika. Basirika. Baba comfortable nature
3: alagibwa. Baka goma kukatazikira paka nga baba kozeku. Abantu benda kuwe mukira buwe mukire. Mwe ntu mba otamwe mukiro.
0: Tuwe wikina. Wadi ulangiri. Ulangiri. Nomi. Nomuntu alondesa. Aba alondesa vanomi.
1: Ulangiri do muntu uwo bululuwe chinana. Nga yundi afu nye chiku miasatu. Iwoli kulango wabu limu amagezi. Ato mtuwe kukubagu kola.
3: Hemi ya order from above abu. Ababa, because above jibu watutu digi haya mizu omuti mokulange ebifu
1: ni wosa anu kule wako kubanga ni uwe obo ulimu komini tau
3: hii uwe wacho obo mira pini otobula mungu mkati ya baka
1: bata andiki le kuige then yukube order from above nani
3: otio
1: kale dachika diweze sawo hiku minayuri edo kunju katumule mkatono tulikuida tuweyongere yombitu ndwevienda ulu

0: Kizibu.
1: Kizibu. Owega kani first priority.
0: Yes, kizibu.
1: Era wagwa kubaze diaba singa yotu ambula kakawa singa nesigari ireka. Ye njine rero.
2: Muzirama
1: kule. Muzirama kule. Singa nesigari ireka.
0: Amazuma gali inti, abasada bandibanga bajakulia. But abasada, abasinga buwa baka zawe wa kebitibwa.
1: Ayo kidi inga kayo muka zowega kanga ya Emmanuel yu wenzia mstuike ni owega kofuka kisasiro.
0: Andi.
1: Uyayendo wokulia.
0: Niwe o musada. Oli kujakulia nga tuisa mchala ukana gans. Please choose some.
2: Kati kusonga jovu kugira kwa wana abakazi. Abakazi ntida ngo kuchogira wanonti. Webababa lisa lao. Boba salisa lao emotions.
1: Busungu.
2: Busungu. Kasta sungu wala. Aba yenda revenge.
1: Ekuluma.
2: Ebewo. Kwea.
0: Kwea suza.
2: Kupo chitegeira. Era wabaka asobolo chikona kari busungu. Waina munomo senses. Osobola notegera omusado obako oli mugezigezo omukazi onongere aize mnomo senses ayenga kugaitike ku ochidiko osobola mutegera because nimule kiba kiri mu lumiriza ochi abulana kukatini achi kukobere abakaza obo bona singa because yeye idusa mangu abasalisa emotions bwaira mnomo senses okutandika oku okulowoza aso aba ayenda ka obankoze ge nawo obankoze chaachi
1: otimutegera if abasado so if abas
2: If I was sad,
1: Ida na kovera kuna ya msula kunga kali muto. Ni kovera mazima gene. Ida na kovera msula kunga kali muto. Na muko ine kuchala muko kovera chayi baba kalu. Shidi. Haze diyo ya
2: sunguwa. Mwini kwa nemifu. Mwini nemi kwa nemifu.
0: Ansindi kila message.
2: Mwini nemi kwa nemifu. Oh indike mkwano go mwene mwene.
1: Naliku mkwana.
2: Naliku mkwana.
0: Ate balu unji mkwa ula. Omsa adabu banga weno buongo botibu wayo. Msopulo kwa ukana. Aba kazi balu unji mkutonda we mpalana. Ekisoka. Aba sinze kwa ula families bakazi.
1: Mwechiri. Bati msa lepisinga tuline chunuche tusinga konsidalinga. Nti nzi tusopulo kwa angasadi nutulugemaga na azedi ino. O azedi yafuno mchala. Omukichala ya ata agembera. Buti azedi cha singoli ingirida kwa msa lepisinga. Wandiringi nga imu avana zaidi. Oba na godi fule.
2: Era mwechiri.
1: Eche chosonga chosingo ta kwa isira. Obero chidi ingo muka zinibu ya kwa gana ngo libubi. Ngai yaba gana mwenye ugenule mwa atandika kwa babiri mwa abomu kwano. Mwafuna mwa kasente. Atandika kubia mwa kafanyi nga dey mwa babiri ngo lazira ku. Nga mkwano kwa azira ku. Nga dona dili mfamili endana. Mega aulida azedi ya kwa lati azedi ya
2: lati. Eli ya kasole katini mima ni tumalirizi. Wadiyo mwa ugena wene ku internet. Nga aliko vati. Buli wenchankala na muku na boyfriend wange katini. Nga tandi kukuloze bisele vyo maiso nga aziramu. Kujasi kuchankana na mkuyomba mbuyo meo mamari banga nga tibali kugena. Ngi bisele vyo maiso sigera tandi kukuloza ka aziramu.
0: So wawukaine.
2: Aba kazi batu ni webaloza sometimes. Kasto mweniza nga tandi kawa evi indi kulekela
1: wukubali. Ato modibo gwa ya laleru.
2: Ajafu na wale kaduka katandika kutunda chipusi kasita atandika kufuna muku kumutu walonga kati buti yomo sadari ankoma chizira chionko
1: aye ndine chintuwe chinu makirala hazedi apinze bintu
0: kale tulinge kusunge yali kumlodi uwechibu geche Kampala salongeri ya sukuwa gona kuolo igulo ya subo ilo kubangaizi buwa moko tienkulu baulido kusaba kukua imeridwa jemba iso kubangatu walibuwa kuli ya kwa iwanga Uganda funo wuitha ndabi ngabwe chala ambikibwa na basa woku vamuiru alido ili ya Mulago mchibuge che Kampala salu ongeri ya suluku wago tenga no mkulembezo WHB Nature People's Front for Freedom mulamuzi David Matovu asupo ilo kubanga amuchemulo mutima ya mtegezanti mukulu tituja kuwa bail wewawo asupo ilo kubanga ole taba shuari tizaba tukana bulicheta agisa chikoleiwa but okusinzira ku information jendina obulu wa hirebo tuwa subo hile kutu convincinga enti tiba subo la kubu managinga ngo limu ikomera so na kubu eri ya sulu kwago embera jarim ikomera li subo lo controllinga embera ye yoblam eri ya lukwago tia werebo kwa kutibail yesterday
2: omasango kwa lukwago tigusobola ati actually bail tasobola nzibu. That is according to me.
0: Mm.
2: Nga tukali kufuna verdict ya Dr. Utale.
0: Mm.
2: Zendoza anti nilukwa gainzo obutavayo. Bainzo okufurumira okusala okufurumira yo kulala obo okubasalira kulala emisango because okusinzira ku alipota Orlando omuzungu yasobola okubanga ate ayogera ebigambo bina bina byasobola okubanga ayogera biatamu ni balukwago biatamu ni ninganda
0: semuju
2: biatamu salamu musumba biatamu abantu bali babitirivu so nze ndowoza nti nge nsonga dabe sijidika alikuunzika neda alukwago di nzobo tawakati obo chitegera ayiri nsonge yantamazo okwogera ku yakubanga tufuna facilities abantu bano nga rifalo because tu okindike amadu alirage kulu ya ni rifalo dawa damu ni rifalo ya mulago nakuba ku rifalinga bweru
0: anti government ebyobulambi adema byagirema okutereza
2: echo ne kisinga ku akutukunu ma okubanga because bitamano okwogera ku
0: abakulembeza abasinga wanabasinga kufira malwaira ga wanona abantu abanaku but abalina
1: percent mera bafire nakasalo
0: abakoze ku government abasinga oyinza bayinza batwalaga kan bayinza batwala India ni munse dindi ekiraga anti kitongole ekyebyobulamu wano mu Uganda embera naf
2: but ate simanye ekyu mecha kansa code because bitya anga kirimu edwaliro jojiro
1: but yo naba
2: ko tujie yone tukola bench babantu abaje kuluya abatawa kunoni baje bwe rukola yochi
1: but yo bona abantu bona abantu abafira mwanu abafira kuluya mu Uganda ngano niyo siyonka jolwalira ngaba liko kwegwaniza okufa abakwendofe
0: banji
1: okusinga bali kwendo wone abakulu ababasinga bachikola lwabula mu boy for their safety nti ni zaidi okuli lobuli endi Godfrey ali mu main asolo okukutana omusawo
2: bamalabi sera because abajja kuluya abasingira bafwa
1: era kaya abajja nti abanene tibeira nwali obuzibu
0: andi wali on information jenafuna nti kasaba kutwala India kasaba kutwala India nga abakuluba kulina mu interest
1: baba
0: okuiranga
1: oliko baba India oliko baba India India ni kale kale aja mu America. Baba jamu America ngabana ni bagano. Wakujua kumidana pira mu America. Baba tiba ira. Ya simba yoku famu amutegera bulungi. Ya fira. Mu America. So untwende ino I understand. Tutegere ino bulumi
0: balukwago
1: babitam.
0: Nibesije.
1: Nduzi omusada itujali yakazikira ne mukoti.
0: Yes, alimu IC.
1: Na sad bana togera kwa isozi kitegera akasenge kimwe bayidanda bira abayi. Ngabana atera
0: afa.
2: Intensive care unit.
1: Yes, akafuka bayidanda bira mu abalu ira abayi. Besi jemwe bali mwali twategera obuli mu babitamu kino kyandi bekikolwa kya buntu okubayikiriza bajja bafuna obwidandabi because naba abasiba bona obwidandabi obulamba bwetaaga wabula neze mukitegeere ekintu kirala nti okusinzira ku musango oguvunaanibwa babesije ona kolayo ndi kwenda nchi ikatirize Obedi Lutale ndokitakiza besije babafuna n'omusango ogw'okuba n'enteekateeka kuyita mukulembeze n'ekyokumamula ku gavumenti omukwita omukulembeze ga Uganda President Museveni n'omusango oguvunaanya abantu bano buti mwami Museveni tinasobola okwikiriza omuntu eyali n'enteekateeka ey'okuzaanira ku bulamu bwe eire kuluya ayine eyine alikuvuna bulungi ati siye nakwatika n'akaseera mbafunye okirese bulungi otinga tukali ulira kugemu tukali ulira na kubeiro oba dokita kizabesi jiba somolo mu gabeiro oba yasokayo lukwago mu ikomera obo lukwaga viro luve inuma lukwaga viro luve inuma
0: tibasobola kumuyimbula
1: wabula obwida na ibandi bofunia ati situandisabye gabaga madwalira ga government tuline idwalira eri amajeri ya bombo idwalira irungi ina facilities edi malayo tulina idwa ilo eliembuya libasokaza dokita kiza besije idwa ilo lina bimalayo okusinga okutwala abantu bano okuba obwidanda byobwokwe malamala ko obugeweza ako oba ino obusobozi tubaleke ba specialist dokita bayibwe tuba omuwaganya abaidanda bere madwali wa list ya galano tutegere nti buli kimu kiri bulungi eriye idwe na bayire ku na ulira kuva mu bala DC nga ikwatia ababesije kibakola kibagwana
2: Radisi choye ya choge ili.
1: Ndamu kwa
2: mwende mwiko. Na yoge ili rawa nubu.
1: Hanga kwa tulio fu eya. Ayala DC wa wacho geire.
2: Iyo ya cho geire nga aliti ya bantu mwurile.
1: Betu tuwabele kumpeo.
2: Mm.
1: Tuwabele mumbozi. Ala DC wa wacho geire.
2: Tinga abaile bantu.
1: Betu wabele babili. Ala DC wa wacho geire. Bigambo biyanga vina kukobie. Mpa na bikusubi zati na nabikoba ni kumpeo. Iwoyenze President Museveni inga alini ya charina. Aba anabaya nda President Museveni inga muna ku.
0: Nga kalina fuka president.
1: Nga batamu.
2: Ya mwenzi lwa kumanga musasula.
1: Yeba mwenzi nga basasula. Bana bayenda president munaku. Mm. President Museveni nga munaku. Asula musiko. Asiba mubutusi. Afuga kagari. Asomesa play male. Weba yenda president Museveni. Aba dokita kiza besije. Batu kango kuingiri. Waba iba madu wali yoga government. Wafuna idagala ina idanda mwami Museveni. Iwo mwenzi kuba aliku wa salari. Buti, haba na Uganda na itu, buti haba ya mamami Museveni, kutegirango muti mogu tamatila guonda mzivu, saa nubali mkomega, na aliba tuluguni, haba ali haba saobe, bona batani sokula ajana, nti haba idandabo mtu wa ibatuko walu unji, bona wabwe kumbula mwabu ya yagaza, saa gati yona haba likula ajana, wafune kuhubu idandabi, gube idandaba, ademi yobe idandaba.
3: Esa wadilibiri edo kuncho. Watu kutukiza haku. Ebi fulumire mumpapula dama ulide.
4: Kusoga Royal Radio.

Esubi chikulu nyo mu Uganda ya tu. Esubi chikulu nyo mu mutima. Anyweza mkama katonda. Ebi ntubija kubanga bida kunomo. Echisinzo kuleta obuzibu mu Uganda wano. Bantu kugwesa subi. Nola banga wedeyo. Yesonga lwachi mweteka mwemiguwa. Yesonga lwachi musimentana munyumba za mwene mtani kukwete kaketa kanga mwagala mwezike. Yesonga lwachi mwenye wabutua. Bobo mkazi omukiriza no msaji omukiriza nganze. Ato inza kubanga te ogwesa esubi. Atwe yongero kubanga tuguma. Obulamu obujja kubanga bwechukira ddala. Amzanye kuyo bingo. Kale banga biganyi zanya kuyo bingo. Zanya akuyo bingo. Anyiga stabili. Mwenda msafu star emwashe. Songa za royo bingo. Kamu chitundu nera. Aketu ina mosho. Atoru na kuruwariro. Anyuga stabili mwenda msafu star emwashe. Royo bingo masavu. Machaga runakorelo akutano. Tugenda mizikiti. Atugenda mumikono na mbaga. Akasente kaganye. Atengenda kubanga zembiga tiriza. Osigarengo mkolo gogu tambu za blonchi. Tuba tutandise bwenkanya kati abantu banakanyonya Alex mwasuze mtya achemani omulonde w'abantu yempere area bamwita mupe mupe mujalo ndati mujayemba abantu basuze kubitanda pressure ngazi bakubye kama chemani wafa tumumanyi chamaza tusuba ko bintu bya mwina mwe nte we kirala agenda ati I Matuleke Matuleke It's a Friday a program of Winkanya Nyugasta Biri Mwenda Msambu Stai Mwashi Abantu Wanakanyunya Next Basu

0: Rankozo obuvunaanizibwa. N'atambula olwaleero ndibujjira okuwera essaawa ibiri nga ndi ku geeti.
1: Gwe wabitegedde otya nti Gladys ali wano?
0: Muganda we niyankubiira essimu.
1: Mm-hmm.
0: Yankoba ati maama oliwa. Muganda wange wamubona n'akoba konze be. Yankoba ati gy'otegera ediyo Busoga. Yolo.
1: Loyo.
0: N'akoba nti nze nzira leediyo Nsoga. Ndi niddina eda tusigula edi kuba ebidongo. Mm. Yankoba ati kankobe mukweirumewo. Ateekwe ya time tutole isimu tute kuki ku leediyo. Twabaire mu nnimiro tutyaime. Yataaku n'awulirisa nga tuliyo abantu nga basatu. Mutabane wange mwene oyo kwa
1: nga mmaze okukola kyakaali kati ku kyalo ewammwe.
0: Yeah.
1: Nze nnyina omwana ogwo badde omale bbanga ng'onoonya.
0: Era nti nga we mwagaine era wendi n'okoba nti aniwe obaire oli naye ayetiidi oba waabaire ali. Buti twaba ku leediyo. Olw'enkizi eninja ino n'atandika otuuyana.
1: Bannange.
0: Abaabairewo n'abantaasiiza. Nga tisobola kyakola ki kyakwogera. Munamaani. Muganda
1: we. Ebisinga byonna yakuwayiriza.
0: Ebindi yawayiriza. Oba kankobe byona byona.
1: Yakuwayiriza.
0: Yampayiriza.
1: Omwana omwagala.
0: Mwenda ino kuba tinandituuse wano saawa eno lwaleero luno. Era we nawuliriire ngoli eido nabaire nsobola okubanga pulogulaamu eno njagaana era nga mwagaanawo nabaire wasitukiramu. Aye olw'embeera de nabairemu. Muganda ye yankobye ati maama otavaaka. Sooka opowese encho bwida kucha bakobye ati pulogulaamu eri kuira mu lwaido oyida kujja.
1: Olutuka Gladys abula atyo okuvaako.
0: Gladys oyo okunvaako.
1: Hmm.
0: Yali asoma. Embeere inumeyo.
1: Sembera ku muzindalo mami.
0: Embeere inumeyo.
1: Hmm.
0: Ntuya ine naye. Ngera mwenda. Bwe mumba na hano nti. Kituufu mwendaga. Aye. Olw'embeera yanswikako. Yanongera n'okuseetayo. Nakenderera irala.
1: Olw'omwana ono.
0: Olw'omwana. Mfuirireyo okutaayo obuvunaanyizibwa olw'abaana bangaabo. Bandekera abaana mukaaga. N'ebifaanani ndi nabyo okuva mu buto. Oyo wa myaka esatu.
1: Baba wabwe yafa.
0: Yafwa ira. Ezira kyataidi.
1: Abaana bana bakulu boyina. Ne baba Gladys ye y'omu yoyo.
0: Mulala oyo.
1: Mbe. Yakubye mbutino omulala.
0: Mbe. Omwana gwendi nayo omuto myaka ikumi. Natali waawo. Aye era tyaseguka ku maka ago okuva bubandeka mu kazigo. Mpataine paka olwaleero mbonaabona n'abaana abo. Mpataire mu sente okubaweererera. N'ebimwogeraku biriwo okusoma kwe paka lwaleero. Bakazi banange baniriire aye nze olw'abaana nako ba nti tidda kunirira kanfuiririra izaire lyange kuba nzira asuula mukono.
1: Hmm.
0: Paka olwaleero luno. Aye ebyo byeyogeire kodi na mubinga kodi mulumusa obudulizi buliwo amasimu ag'okukyalo
1: nsonga kitusaba tugende empola mpola. Gladys akubulako ati okuva waka.
0: Gladys okumbulako okuva waka.
1: Mm.
0: Gladys yali asoma
1: kyakumeka
0: senior 4.
1: Mm. Omwaka oguwedde.
0: Omwaka oguweire.
1: Mm.
0: Aye okubulakwe tino okwo okusoose
1: ndinabula
0: ndino omutima ogw'ekizaire nibazaire banange gw'otasobola abawa abakoba ati mbutuufu omutima gwo oli muzaire.
1: Mm.
0: Ku mbeera ye nalimu ni ku mbeera yendimu niyembisaamu abaana abo.
1: Mm.
0: Buti Gladys oyo yasooka yambulaku nga ingira senior 4. Ebintu byatuuka ku poliisi ebuyende n'ebiwandiiko ninabyo.
1: Abulava wakagenda wa.
0: Tinabo. Tisobola kuinongola ino kumuswaza kiriwo.
1: Emyaka.
0: Naawo watania nga nenda omwana nga asome. Nalina omukyala nga bamweta. Leema neiba. Yamutaaka obukwankulizo n'aliira amaziga paka kwerosi.
1: Omwana yakutwala kwerosi.
0: Namwegayirira emirundi egiswika ikumi. Mukyala munange weno oli muzaire nsonyiwire omwana. Tyenda tuwalantane gwa mwana. Ni muntu munaku tyenda mpalana. Ensonga edo badale meraku. Najja ebuyende ng'omwana oyambuzeeku. Natambula okuva ebuyende. Natuuka. Bampa ebbaluwa. Bankoba atijja y'omukyalo oyo akuwa omwana wo.
1: Omuchara yali atuto omwana.
0: Ngo musiguze.
1: Ngagenda kubera na yawakawe.
0: Yali amusiguliza nso ndoza musajja.
1: Agenda afumbirwe.
0: Na mukoba omwana wange miaka mito. Aye titwenze tuwalantane. Nze tuli bawalala tuli bakuchalo kirala. Emiaka lingirira omwana wange ngabulirwe mulinga ku. Pulesa dinkuba.
1: Mama.
0: Nibwe mulingirira ntusa wano.
1: Nkulabye nga amaziga gali kuyitamu.
0: Na asirika.
1: Basebo ne banyabo. Tosala gwa kawala gwa kale nsonna gukola ki? Gladys.
2: Wanje.
1: Ina hirwa chonze se. Ote ushitege denti oswade? Oye mchala kuzala? Oye mama? Biayogera bitufu? Gladys.
2: Wanje.
1: Mama byali kuogera bitufu. Anti fetuka kasanti omuntu bobango osobokiriza mutima. Olaba bwali mukaba amazigo lwokubagwe. Atongola bikoina kyomanyi. Kubanga anko bwankubi wano nti omama w'omwana ze. Otidde nnyo mu mutima notandika n'okukaaba. Nakuba nti be tumuleke. Atuke wano. Sina kutukako kamali kudda ya mama. Atunyonyolo gy'obulabula ng'embuzi. Gw'omukazi omukulu alina n'ebigenderako. Ekikubuzaabuza ng'embuzi nti wabuze oli mukyalo otayaaya. Gye waŋŋambye n'onkakasa bulungi nti gwe by'abasajja si by'oli nako. Enfunda bbiri obula ogenda mu ddya. Ogenda ku poliisi bakuwa ekiwandiiko ky'omwana.
0: Bampa ekiwandiiko. Omukyalo oyo yankoba ati muna omwana yalumukira asongaawo.
1: Gwe yatugambyeko weka muli.
0: Bute namukoba nti okubula kwe kituufu olesongaawe. Aye niwe olina okutegeera amabitire ge maatuuka owasongaawe. Nze timulobera kuba wasongaawe kuba bali baana baitwe. Aye ndi kusaba omwana oyo musomi. Baine baatandika okusoma. Aire makuba amalungi waba alienda okujja owasongaawe. Aida kutambula mbuterevu. Nize ni wanko bati ndi kuenda kuja asenga. Timulo vera. Banko bati ya molo oluka ziru ona. Obaba dhulanga pia kukola. Ngabo idi ngabo ulikumbona.
1: Mama.
0: Muntu kwa kubisa mama iso.
1: Kubana baba.
0: Niwo oba kuchitufu. Niwo oba mchamu. Nasiri ikirira. Nalira ngabo endi kulira. Aya nguo kulira kwa ngama zigagange. Okwa kwa gata anikira.
1: Mama.
0: Naja kwero si. Na abatu walire balu wa yebampo kufwebu yende.
1: Kupolisi.
0: Kupolisi. Chia mani ya mkoba ati muna tuwa kukobe nsonga dido. Wana awo mchalono. Mufire kumwana. Ese ndedo kuwerele umwana. Diruma. Ata alikuweno umwana kolechi.
1: Asomi.
0: Kunko merero. Chena kola. Tuwaje kupolisi. Na akoba nti mumuti mumurunji. Nze tienda kuwa lantana na bantu. Na yeto umana ange. Na mkoba nti oikidizo kuhirayo kusoma.
1: Uwamujamu mako kwa uwamujamu bufumbo. Tena fumbiru uro.
0: Yankoba nti mama ni muikidizo kula chi.
1: Kusoma.
0: Era kula chi.
1: Nja kusoma.
0: Nda kusoma nsoni wa.
1: Katono kati tuingire sawe yoko wili.
3: Esawa dilitanwe dokuncho webale kukasana
4: Busoga Royal Radio.

0: with a price.
1: If a tukuere ze.
0: Not this one.
1: Antule mpere ze nunji. Nesonga lwacho tulisa. Nife. Usoga. Royal Radio.
2: Wewao, edachika, ziribili zokeza kava kusawe tani, zama chagulu na kuru, waliro basebu neva nyavo, nyongiru kubaniliza kumusawa ya feyo kubili air program wenkanya. Yenzamu na koche, omuzira nyonyi na nyombi Esther, ntude kuche simira road ploti 10, akredi ya chabazinga, china na mumu nana, akatonyeze mukaga, Busoga, Royal Radio. Agamba tia swaibu, eiganga, au mungaito, mwebale kuuliriza radio ondi kumoyo no kusima abantu mwenna mwenna abaje kumirako mwebale nnyo kutwagala mwebale nnyo kutukiririzamo sawa ya fea kubiri ya royal bingo nera mwofunira sente kusingoboza nyeko amaso gakubere kusimu akadde kona message kuva PM gaming eje kubanga tetu kwa kusimu yo atunyiga staba galo kubanga tuwangula teka ken 12 kusimu yo ya Airtel oliwa dembo kuzanya mtwalo oliwa dembo kuzanya kakaga oliwa dembo kuzanya 12 oliwa dembo kuzanya 10 as long as we nacholubirira wamu wangu zo mkuru wakuvao na mitualo jensimbi atano atano abantu babiri ata abantu 10 mtuwale mitualo etano etano eja bonasi tunyiga star abiri mwenda musambu star emuhashi royo bingo masavu nubanga ato wangu la sente lugave kofa ndeflusi wapugwa koti onke chirocho na mweko atenyindo zikulu kutemi njira ofuno bukalu bili vumokosa lugave kofa ndeflusi wapu checho kudamucho ategwe mkwana enechike toto ina appetite olubuto likuwe piko sase mamsayi kwa zasa lugave lugave alisasi wapu alisazi oja kuzikuwa achakumel habo medisini gwalumizi wa mutwe maguru munange musujja gukuluma weko atelugava weko atechokmel habo medicine nawe enjawulo ejja kubanga ate ejja mukaseera mpa awekaaga era obulamu ojja kuulianga buze kunomo ayo kino kigamba kitya kino kigamba inti yoba yusementi yusementi omulungi gwe ino kubanga gwe kwata nozimbe nyumba ye kiroto cho ate agumira embera yobudde muwangazi mukozese nawe bakuteke mbyafa yinti omusajja yazimbe ekizimbe ekiyimiridde amu studios tuina mwa bagenyi babiri olwaza do muto lunzalide no mukuru olunakole gulo twafunye biyinzika Gladys nelili eryanemi okukwata obulungi nga atunyonyola obulamu engeri gy'abuze nga abutambuzaamu okusosolebwa okw'omuzadde wa maama tata yafa yatugambye nti ye awaka mwana wa kutaano abaana bana tata waabwe y'omu Gladys namba 5 bamuzala mu kitabe mulala abaana babiri abasembayo okuweza muwendo gw'abantu omusanvu nabo babazala mu tata wundi maama musosoze n'okusingako bw'olowooza inti yeta muwadde biseera ng'omwana ow'obuwala kutandika kwogera mu kkona ya munnyonnyola obulamu nga bwe butambula buli lwamugambako maama kino nti amunanga okuze wetakulire naye nti bano baabana abasooka abakulu maama kwatava maama kwafiira ne bana abato ne mubuuza ekibuuzo nti Gladys oba gwe wampisa mbi yanze munaŋŋamba nti maama nedda kwe kusalawo ŋŋende ewadada mu kibali gye tubeera era gye nviiriire dada wange yabadde ampeerera nga twokya amanda mpaka okutuula sini yeyookuna omwami yatuwala ssente za registration gwe twerabidde erinnya kati wange bamuyitaani mwami yabawola ssente za registration njya kusiba omanyi ku CPS wali otuuseyoko oba nalufenya wano wali ogenzeke nalufenya ku polisi ate ku CPS mu tawuni ku polisi Da ku microphone ombulire. Bakto ya ku police singo kozeche.
3: Mama byali kuinongolanga.
4: Amkwera twende zabana ife.
2: Gwe ngambye ebintu obitugambye. Wangambye chimu nti ekembere tabuse, mama takulaba unga mwana akuzalawa. Njira watuka no gendo kumuchalira, wamusanga alikunganya bikaba, wayingira mu nyumba ne wetikkula ensawo baganda buli omuntu yasagukako wadde mu kifo we yali bakusosola okufaako obufi. Mama ku budde buno wuna ali kuswaza agamba kimu nti abaana muli abaana batano. Mami ogamba meka?
0: Bali mukaaga.
2: Muli abaana mukaaga mu kitamu omukati omugenzi tamanyi ne wejibaazika kitawo oyo gw'olaabwe yatugambye.
0: Kuba tituli wala wetulimira kusala ntuma yebaazika babawe. Bababa be bali kumpi ti wala nti obagala. Lulalo.
2: Ono wana ine miaka emeka?
0: Na mzala nkumi ibiri, ikumi, na musambu. Baba yafwa nkumi ibiri, ikumi. Ya munda kera nga wami ya kesatu. Mwina amira kunga wami ya ziesatu.
2: Banange. Ono. Hey. Watu gami ya musajja chia baula registration fees gwene jajawo?
3: Bijabitio.
2: Mwami bijabitio. Aliyo?
0: Mwene na hidi, abo bawa ifwele, yeba zala mama, yeba nzala kali.
2: Okay. Songe chatulese mu studio zuwe nuluna kule gulo, mwami bijabiti abanje mituwa la satu mugumo, yaze kuno nyamulimo, bwana banga agufunye, asobolo kusasula sente za abandi. Kubude unebi, pia bizuse, okulongera kumbozi yo, chovola bansose kubu za nti omuchalo yo mumanyi, wankoba anti i, nti nanti ni mama. Mama na mubuza nti mama mwana ono mwidi ati ii nani nti muwala wange. Nti mama kaka santi ii elawe na ulidenti ali wano. Nzize kumuno na yali yabula. Wafuka mbuzi. Ngeenda kukalakata chibo kufa wana tuwa kubo mwana. Tuwa mtuwale. Yajwa nunga wawomi ya buoto. Tuwa kubo yemboko lotuli imba. Katumalilize program. Bota genda kupolisi mboko gati. Aha mama wange.
0: Buti omwana oyo.
2: Polisi kuwa dechi wandiko.
0: Yampe chuandiko. Twaida. Tia mani, poya tambula naja, eri omuchara gwe talema. Lema na amu twala ku polisi. Batu keyo bandogera kwa ebigambo ni bino. Akaka kazikala lu, tika tegera. Ya, ahera, okabana keyo, yogeza wakatio. Ayanga polisi, mazo jinongola. Mpwereo nebi wandiko. Mm-hmm. Nomu anange kwa somera. Nei somero lia somera ku. Puti bwembawo na sirika nabuza nti ayogere nani ankoba ati wali wo musada munene nene ati wampata aye titumwidi ayo bali akulia aye abone kalu muike oyidi polisi eriya muluzifu ni muluzifu batu kobera twali ni mwanina ramwanina ni boyende na mbe yesimu
2: mwanina ye mukuru avuga boda gwe batu gambye
0: eriyo mwanina wundi kuchika aye era abalabiriranga mwanina. Erechi zibu ni achuchugua osage no ni mkubira antituliwa na idinda. Asitukira muyatu tukira kuhirala wano.
2: Mbambi.
0: Yafuayo. Yankoba ati mama guma. Putina amoboza. Mwana angibu zibu chi.
2: Oru omufunye polise mkuwade.
0: E.
2: Muzeye waka.
0: Tulimuunda mweno omo. Batukoba ati
2: mwana. Onubari ba msiba.
0: Wanabana nabage mwamuru ni mlala nti olo mkazi yeje ya mtu ola yere yali wasonga.
2: Wasonga we. Amulese mumakafu mbe.
0: Be wasonga we mwene gwe ya kukobi yenga. Na mkoba nti nzo mwana chitufu wa irajeyo. Haye timulo bila kuja wasonga haye nenda ya bita makuba amachi.
2: Amatufu.
0: Amatufu. Wetubawo tulikupolisi. Na mkoba nti nze tienda bigambo binjino. Abantu bano lema. No mwala wangendi kujana yetia na amu waile nusu gatia.
2: Atanu.
0: Wakoba le mechamu suza ye na kwa ibili chali chigambo chirala. Yali munomi muzibu. Kumukobabu kubati. Kubabu wa mchalo yoti webali kunsoninga. Yampi mwakufa kagere. Paka kumutwe. Omisikalo mkazi ya mkubati mama golola. Na ira no mwano yo. Natani kwa kupakinga. Ebintu ebimu izayo kuchi.
2: Kusumiro.
0: Baba mkwano. Putia o. Na kupera direct isimu yaida. Yanko baby gamo ni bino. Ati wewa ireyo. Hoku izayo mana kuisomero. Na kupa konze ye. Yambu uze mirundi ena.
2: Omana asomera mboarding yo.
0: Asomera mboarding. Tasomera anga kukukulia.
2: Sente ozitola wa mamu.
0: Nze bulimulimu ongu kola. Kupa matofu ali. Nesubuza subiza. Nibu ongu biro rubi imbi nze. Nsobo loku lima.
2: Kuru wabana.
0: Kuru wabana wange. Aye ngamba ile ukuruwachi.
2: Kuruwabana.
0: Oye mwene director ya nkobati. Omwana oye wabahiku ile ukusuma. Tujie mu office. Ye basa. Tutandiko kukubala. Najja. Wenajja basa yatandika okumbalira. Yankoba ati ezira kye tukubana mutamu eno twenda bwa zero balance. Najja newola akakaire kalamba. Naleta kubyembambalira nimwe na abidi ni receipt ndi nado. Nasigazale emitwala abiri. Nesatu nenuswe nkumina denaira nado kukakaire.
2: Ngateka ye mitwalo nsanvu mu musanvu.
0: Ayenga kuzira bino nti byetaago sukali bichi bichi kuba namutwala nga azira kyali na okutola ko kusoka ati katuje tumukume. Ayera na aguma. Na aguma na atole mitwale je nsanvu.
2: No musanvu.
0: No musanvu. Nawe era yo mwana we. Nenu swaka kaga. Gana byona ka bidukira mbongo. Ba kuchalo bango bati ayo lino omutima. Kwenda ino bana. Tiaba ulirisa. Oli kuchicho oba kuchicho.
2: Bwechiba.
0: Mwana oyo atandika okusoma. Direct yangu bila isimu yangu batiretera omwana ebintu. Natandika okupakinga ebi omusomi. Na boda case bajitwala nebijirwako. Yatandika okusoma. Kyamukisa mulungi tiyanswaza. Tamu yona yona yajisoma yakuyaira. Yamalawo okubwana kunga ibiri kala abayitatera kuba waka. Kusinga ino awangalira ku isomero. Na wasongawe kuba ali kumpi na isomero eryo. Nankobera ebifuawo kino ni kino kino ni kino bibaenda kino ngero omwana afuaye eno okunkoba ati mama bansabi kino mama basa yatuka okunkoba ati mona mwana ajja kuwunza ayo yenze
2: omwana owerera omwoyo olwo
0: eriyo n'abandi
2: gwe sente mukuba amatafaali mwozi jja n'okukola emirimu
0: n'emirimu egindi mwentoola nze zira mulimo gwontuma nga ngutuusa kwengalo nintagukola
2: mama
0: nakoba nti basa yankoba kino ayenga bwankoba ati mama enga itu bwenja mutawuni omwo nampulira bwenja oba njira mutawuni mpakinga akasero nagule mere mu hotel tena mwana wange yegombe buli kintu
2: baba mkwano
0: buli kimu oba nsabye sente nerekereza
2: Gladys
3: wanje
2: mama ali tuchanga buchanzi ali tulimba
3: enga itu yangulira ku mulundi mulala
2: atebye mere byatugamba
3: iyo ngangulira.
2: Tugende mu maso mama.
0: Buti ebintu ebyo ne senta nkalunga bwansaba muwa. Eine ino nga kyenenda tienda kumwidusa kunkoba ati ngulio baba aliwo. Oba kino ebintu ebyo byanjire nga nfaye ino okulabirira abaana abo. Tienda beiduse ne wayo mbakume mbakuze. Ng'omuzaire bwakola ki?
2: Bwabeera mu bwano.
0: Uli omu yakoba iye mukazi nga akalolu abaana abaana bichi bichi aye nga nasemba matu
2: tofayo
0: tifwayo ule ni mwayo gera kirenze mulinga kunaja na changa muchi
2: mu maiso
0: tamwere yokubiri yatuka nakolanga bakisoboka omwana yasoma tamwe yokusatu songawe ali mutawuni yakoba ati mulamu sente edoni nji abana bajasuma yo mwezi mulalo bebiri batandika okola ebibuzo omwana oyo otamuwa fuizi sente da kusulamu sasula bwafuizi aida avira no omwezi guweku akole ki
2: akole ebigezo
0: sasula buli kyendebwa uniform ati tujja kolera muyindi bwemba tyamugulira nena nkanikirize yansabe ngaito nalete ngaito yali azira nawo songa yankoba ati ngaito oguze da kyengaito edali jomalo bwo mwezi omulala nakoba ati mulamu bireke tienda ye kwase namuwa kuisomero yavayo ngati mama andate waire nusu ekikumi
2: kati ya satu mwagumu manyo musajja gwatugamba zivawa
0: nze mwene na abidi nze era kisinze kundeta ku studio kuno bintu nga bininga bisatu
2: inyabo
0: kuba bwentandidye bandigire nembere ko bantu taye na mwana
2: fetu akuchayo lunaku lweggulu
0: ekintu ekyo kusatu ekyo ko bati taidi baba we ebyo na ebintu abisinze kukola ki
2: kukuleta
0: ekintu ekyo
2: ekyo kusatu
0: kuko bati nze namukyala timwenda kuba nabi ulire nga bateye ko isimu tumuku babu amabale kodi tukola tutya bana tituli munsi konga yali ko bati kodi
2: muchibali
0: kodi bichi bichi abana abo nkuza nabo kuvwa buto paka lwalero luno tia sengula kumaka baba ibo yande kamkazigo tusula kumpali ekitwa ula butimba olwa lero basula bulunyi mba fuiririre ni waka ndaganti aye mfuire yo tusobola ko bantu ii oyo mukazi ni mwena awo
2: e mama
0: abo
2: abulatia waliwo ogenda okudda agenze
0: Embula ye ya duzi nino. Tutuja kujambi wa mbu ino. Nze. Ndiku nobulima buwene yuko za saa waka.
2: Yetu gambi osubu la bumari.
0: Buendira na atu kamsaada ngedo kulambala. Bene basula mulumu yindi. Zena nsula mulumu yindi. Chopaba ine bairaba na abakulubai kwetaba boda. Ankoba ati nga wanotiwa igale. Nakoba anti wa. Ati wano. Nakoba anti ah.
2: Buire.
0: Buire. Ntio baba limotoi. Nakoba anti ya yenga nkoye muku. No mobili guli ikola chi.
2: Kunuma.
0: Guli kunuma. Nakoba anti ah. Mubete. Walu isi endolo dibati kwa zechi. Dibatu wa ileo. Bamkoba anti ah. Moneri ya aziramu. Nakoba anti ya yobu ile buno. Buwa mvuye. Tulindo obu ile bukole chi.
2: Buche.
0: Buche. Obu ile buacha. Bawe dagana nendoza naba naba
2: uro membo ono ya tali munyumba ono mwana wa kumeka mubana bo
0: wa kutano
2: ngabo ya gambi
0: ti yalimbie bawe dagana nendoza twatandika kuononia nakubira kubasonga ape nga nebirozo ti bikalamu katonda ya izabibie nibo baninge mbera dali wembi tilivu denta sobala kuogera wano. Kuba bwembi ogera tujambire ino kuwala tane mpala na dakola chi
2: edomo bantu
0: edomo bantu atabiyenta yendo kuba ino mere
2: yeto bisumulula bireke
0: aha ati da bisumulula kutola kuba ba wechi wambuye awombi simulula ayo ba ba wechi ta wambuye tibisumulula bisirikira ngo mukuru kuba byansirikira biki
2: binji
0: na sirika mwana yo tubaira abona nanonia noni zangabuli wa munonia wo ne chanze muireido amatunga ndi kukoba anti pana mpulire riya yanko byati kweyogesa abaire taidi mwana hali aye bya abantu osirika echo wachirekera katonda kubola yenda yogere chapo nendo osayo izayo chi ayo osirika busirike
2: Ewa dada jaba dada tugamba anti jaba dabera si jaba dabera.
0: Awo tidi kodi mukasera kanu aye ewa dada weti yaba nze ninze mba na yebisere bisingo kuvwa mu sinia wanu tasuze ku mukyalo asula ku isomero okuva kulunaku paka kulunaku. Echo tisobola kulima muntu.
2: Yabula mwezi ki?
0: Gwa kubiri.
2: Ozimu mulaba kati.
0: Gira
2: de soba dobera wa.
3: Banga wa baba.
2: Wabula oli mulalu. Wachimanyi nti oliko na akatonya. Omumpa mutwaleko ku polisi enalufenya. Oba tukubire basirikale simu bajje wano. Baba kijjo badde ngobera.
3: Eya kubira oyo.
0: Aya nkubira tomwidi. Aya nkubira ni Juli.
3: Baba na mugayo weganga.
2: Otimba de buyende wa dada ku kibali.
3: Najayo.
2: Nakuba nti namba za simu njampola. Njampola. Tubera kubuyende kuchibali. Kuma wansi. Tetuina namba ya simu. Iwada chiamani omumanya ati mumanyi manye chiamani. Watu gambi bazivu. Tutisola kufuna kuhusu kudada. Akizo gendo kola ati bedada zira isimu. Namba ya mama ojimanya ati mama. Waya nkwe mama atayina simu. Waya ngejeta kwa atagananze. Namba ya sijimanyi. Sa wazino. Biona mama biya yuge detebi kwa ataganana bivyo. Oli kuchusa story. Oli tugamba obaddenga baba Juli. Mababa ani?
3: Namugaya.
2: Namugaya. Ekitufu chechi.
3: Wada adanajayo kuna avuayo. Najeyo wa baba.
2: Omazeyo bangati.
3: Nduireyo.
2: Nanti omazeyo bangati.
3: Eyo wa baba najayo kwa kusatu.
2: Ewa dada wamala yo mwezi gumo. Chiche cha kuje wa baba.
3: Nga ndi kuita eno ku radio.
2: Tukubire baba simu tumubuze. Nti wabadde yo banedda.
3: Ne yampe ni transport.
2: Otu watu ongambye dada kuncho.
3: Edindi na deo zedindi yampa.
2: Eiga ngo badde okola yo mirimo ki?
3: Nga mutonja wa manda engeza chenkola.
2: Kukufumbirwa nokola tujje koche. Oyenda. Oyenda. Alipota didifu lumo kuve womu kaire. Wakabule wakemi rundi jiti. Ayengoja na musada. Olikuenda kubaira. Ni inga jewa kombe kupasi nola ira mgaka tonazibia basa jativi endera kuidara. Tukolelechi. Ochima yintuoli mufere. Oyogedde ko naye kumacha.
0: Buti nze. Mbaire nkoma mu buwenge. Ka nkobe nti olwaido. Yankubire kukusawa ibiri edobwire. Nakoba. Nasirika. We none ya taimu waliwo kukwakata. Katono kukukati. Nakoba kanje ngule ya taimu. Nkakase nambi eno. Namba wenajire na gule ya taimu. Na ata kukwira kukukupa kunambe yungeziraku. Nasirikira nabisawa echisena na ajiraku. Obonga mwanina tutuwa ile nambe yu. Tujigeza isango kusindika kwe sente.
2: Mulaba amanya.
0: Tumbone reta mainachi. Maina ya galeta tuasirika.
2: Kale utadde baganda bo nyoko kubunkenke tofayo likutambula utambuzi ngo mtu ataina magezi
0: tukole tutia twajira okukubako okujira ku ngeri akakodyo katugeza isako okubita kunambe yindi ngeri ku twakoba tutia eti twenze nambe no buli omu akole ki ajitegere aida kubuza lwachi bali jikuba ku twena katujikube ku twasirika najira okwira ko jikuba ku ngeri ku na mukoba anti ono akubiye ku kunambe eno abaire muwala aliga yakoba ati yeyambisa ku waisimuli naye wanavuire wo akoba ni ah kyandi bachichi
2: kitofu
0: kitofu twasigala ne namba yomba ine ntambula ankoma mu buwenge yankubira
2: olozi kusesame ko kutandika olugendo
0: olugendo nze tikuli menti oba okuvwa olwaido tyalire ku kyamuta mu tyalambaire aya bwoi gala munumbo omuntu aloza nga tyokoze ki olambaire aya natya imekubuliri simu nga tili kumva munga lokulinga bwa kuki
2: kusawa
0: kusawa enu jidene munumba fulima musawa 10 natya makubalaza
2: iye
0: naba wongo bwire munumba ndi bananga bukoze ki
2: buganyo kucha
0: demie tuke buwenge ankubira naira muna mbuza, ndi konze ni wani, emiru ndio baji baile, na yenga iku nko batiri kuhutabulu, na koba ngali, no, wali wali webi kalakata na chi. Na koba muti mamulenti, oh, mwano, nabu neke ya zira yo. Ayi kantuwa lopu kuna nisibwa.
2: It's okay.
0: Nibu entamu agane, njie nko bete valenti bana na ulire kuwa na muwala gange. Ebi gambe binde, seni bino ni bino. Wemba mbumo na hiri, chino ni chino. Eramu izemu ebi gambo ni bino. Na mkoba anti mwana wange. Kuba baba ile mtakisi. Bani nze kuweranga andi kulira. Samu uzati ofiri hirwa. Ntibe. Nasiri kilira. Era yambu uzangati. Ingati li kulira bulu nji. Aye chitubi wachibachi kugemye.
2: Mbutufo ulirozi ira.
0: Nsiri kilire nga munga. Kukogela nze. Na mwira mwebi gamo ni bino anti mwana wange. Buchobula. Tongu biranga kuisimu. Watioba mama andi wano. Nzira transporti ni intakuwa. Mwidinda chitu ufunduwa kujiamu. Aye motoka disobolo kutuseka. Nibu otuka mkamoli. Osobolo kubairi ya haba mane. Haba kuwanga kukwebi intu uluanze. Ngosoma. Bakuwa wengu mia itanu. Uomu tuwa aloa. Chito sobala kutuka woti bana. Ntuse. Aye mumpole sente zizimama idaleta. Ndimu kazi mtona aye ni muamazima. Nibaku imachi. Sente. Ankobi ati ni mwenu subitanu ayenda kutambula mpola mpola ntuke. Na mukoba anti echikuna kuwaza chitio. Otambule mpola mpola otuke. Chichi. Ntiyeru wachito irati. Olwe nsonge dali wa mama. Katisoba la kuira. Na mukoba anti echitegezo linonia. Watu ufuni wa. Timu inongwa ira kubia ido. Motoka ya ifebo erumuka. Paka. Mwentu usao na ati ama. Waba ugwembo ziza ya nkoba ati. Eri ya baga la babidi oba na aliga. Banku bila isimu habali kuledi yonti. Ali mwa ingire. Rando banku batite isimu kuchi kukutu.
2: Ndiya ingide?
0: Njiro.
2: Tewa suze wano?
3: Na suzeo.
2: Oba dova kumata?
3: Mbe ingire gula kushakulia inga nina bitano. Atenge zila cha bitano.
2: Ama duka ni yaga gambi intigali wano?
3: Njire lele. Ainge zila chakulia cha reisi.
2: Mama.
0: Na kola chi? Nati ya mawo, maze wakasera. Balebo banko vye banko bati, olikuli, olikuli za radio. Aye, ebintu abyo bili kwa chisera chacho. Tambula, idaku buza, oba idaku vera wembwene wale. Mutaba ni angenga ye mreli na mu buza yanko bati kankwe tira kuwa nuna ukunde tira uyu, aningiza muno. Aye, ramba irenga unga kuledio, chitufunga, ndi kulukusa wachi.
2: Masika.
0: Kupembera yangu mire mwabana abu kusuba la susulamu anoyo. Nga omwaka ntola emilioni ibidi kumu anoyo fuizi.
2: Asomi.
0: Asomi. Ayo kukoba atitimuenda muso sola. Timu kubanga kwa taruigo. Buti muso sola muwechi. Nga ndokera na ina mkoba ni mwana kubuna kubwaife. Olino osuma. Ebiru unji rinda. Singoma lizo kusuma. Choye na ndaku.
2: Miri mumaso.
0: Ndaku wa choye nda. Nga ebiyo na ebigambo bie mkolachi. Wakuba simu ya sunga ya baga hile. Eyo kodi la ini ya koletia. Na ndibuba hile nga tuwa uti ama ni sunga hile. Tuwa mkobe hivi gambe hivyo. Ni nze fuizi ya uomu akanga guno. Nali imutereike.
2: Kati okubula kweko kwa muvira kwa obutasoma.
0: Chonka. Haye zira chindi.
2: Aje wano ye uomia. Nganganko kanga. Njagala kusoma. Obasu checho mfuno umolimo. Fatu welele miyayu. Buzibu chobu kujewa kukutuko kupalo gendo bugenze.
3: Nzeri yomu wale yali waka. Ngevintu vya akula mama akuba atitukulana yevintu evyo. Ngae nzitu vya ole vya akula nziti vya nkula. Na akuba waligolola ndi ila yewaka ndia enzi tida asobu la kubana yewalala.
2: Kogwe.
0: Mo walachi.
3: Diza.
2: Diza guwa mumanyi.
0: Mwidi.
2: Yaberanga wakao
0: ngaba waka nzama ka kale gachi kazi
2: nayo yaniliza abantu
0: ayenna niliza abantu ababawo baba anati nabo bonka
2: ati lwachi mama ti wamgama ati diza kola kino na kino wechiti
3: ngaye nabidi ngaye ololu mukoba ku ngowe mama akubya ati obako bakumwino eira kuiwevuma
2: nzina okimanyi ntyo ine ntondo zina kugambye gulo nakubye ntyo batosoboka. Nosoka yo myabulu nyonga bwo soboka wano. Notukakasanga bwo soboka. Uya aliga kabagwa kakaba kame. Koli mukalu olinge mberenge mbisi. Oli mukalu bulonje. Nija ko mukukaba bwa tukagenda kulondola. Ebyende kumpichi jo mujje.
4: Kaguru je tuzimuka. Ifa.
0: Ano yali ko ba dada.
2: Ei ganga.
0: Mwidi.
2: Kakati odawa. Kuhade bagambi kuwa umulimo kufunira. Kula hira nyaba liye magombe soa na kutuwa. Nkutandikileo. Otukeyo bule. Otukeyo. Totereira. Omuchala una tugambi ya sidi zale zikutula musini ya five. Wazile kamu nyumba na opala. Gote baku gamba ku. Kati wafuka musajja guwafuga makewa kewa mu. Woko irango ufuruma. Boya galango yingira. Oli mukubunga bunga mukibuga nengo maine je bakusala anti we wali nti we wano mukazi omukulu gwe wenali ko nebigenderako. Dize yakugobya waka.
3: Ngabya akolanze a.
2: Bakuba, yali akola biche.
3: Ngamweno tasula munumba atenga mama akuba atubaja kuibise ebintu bi. Oluko bakwoli nga ayomba byombe ko ditimukolashi na akoba wali golandira.
2: Kwa gambo inoru janja diza wali genda, ngago kwate kubo de waka. Diza ya genda mama. Diza ya kugobele umuwalu umulu unji kuchare uo. Na lulu unji uo, ata gambo wako, ata inabudabu kutuzanga mami na ganti mama chino chiti we chiti na we chiti. Nzanyina mutabani wange waka, aweza mwejo wukulu kumi, my firstborn Arthur. Tuofuna mwutakanyi, rango mwana na unu muzadi. Mabega kau. Nemuna nyako. Namkambu walida nyonyonyonyo. Mbama zoko la maulide. Namkambu walida ngasina bakuja kukola. Najana obusungu wange. Nemkula maulide nenzile waka. Namsangata nebaka. 10 years nangamba anti mami natuka nganze ngenda mbuli wanga neba kanga mpita ati mama mbadde ninse kugwe konse buzibuchi ati mbadde nsaba kogera mukona awe konza aha ati mami wafunye bubi kyabadde bwechiti na bwechiti na bwechiti igwe tosobola gamba mama anti nze mami okunenya kudiza bikwataganya na okubancha nenyeza kugwe yegwe makaga akikachi agogenda kubera mu omuntu womu uyu badono nyamulimo badogenda kubera mutale badogenda sanga bantu bayaka badogenda bakwato otya basaba ne banyabo ntagenda kukola ono tetumgenda kumuwa mulimo oina teka teka cheri omwana wo mama
0: ente kateka yange nayogera kunaye katoka ikiriza gania
2: na katimu sabulo kudamu.
0: Na mkoba anti mona. Chitu ufunze tia asoma. Ayemba ile nendo osome. Bobo wa.
2: Mubana boi nono ya asomye nyo. Banagi. Alikuta chansi. Abunga na dakuno. Abunga na dakuli. Miezi munana tori waka. Ozunga zunga. Mizo za kusinzati.
0: Dina mkoba boba to osome.
2: Nga yu kusama taya gala.
0: Nga tuliwe daga na munge ndooza. Tipo batoso meo. Sabala okubaku nechewe kolera. Nga yu omuntu. Nchateno omuntu bulido. Omuntu au umulamu uko kusoma. Yatandi kukola chi. Oku ila yu osoma. Tupo ina kunaba kola chi. Naba ila yu basoma. Wetu sirika. Tuwaba awo. Embere danka lubiraku. Okuvwe byende yankobye era mwene oyo niyasigalanga achunye omwana oyo nobula mu bwange paka lwalero
2: biza
0: kumbera yetwali kwenkaire naba kubunkenke natandika okumibwa bukumibwe naga iro mwana ange nakobanti wadini nze muwali ngani mubaino mubuko oyo kwamuleka kubemire mbozira ayole ye olwokuba mukuru sono na malana amusoniwa kube emyaka jemichi
2: mito
0: akozesebwa kukozesebwa mukutumibwa nafuka mirango omuntu ne bible yangendidye nayo
2: e baba
0: nakoba nti ono mwana muto akemebwa bukemebwe ku myaka jema zena ye akemebwa buchi
2: bukemebwe
0: bukemebwe ubanetonde mirungi ejuwere satu oba makumi asatu mu myaka esatu gye banvuga mu kigaali omonga niwe wenege manzira nabirekera Katonda nakoba nti oyo mwana muto bino akemebwa bukemebwe oba okukola ki
2: okozesebwa
0: oba okukozesebwa zaye bwaira yendi kumusoni wadiki zira atasobya ngekyo nkyogerera ni mubaine ndi bana zira atasobya aye riyo kukozesebwa ngali kukozesa kusinga amagezi nti ayo bamusinga obugezi langa ntero byogera kumba twaye nganti amalingirira omwana owe myaka esatu wotukira mutyame kunaye mutese kijja maiso ole ya mukuchaya nze nabo omulabe nga boli kuulira bwenta mwenda aye nga mutaire mwesento okuva obuto paka lwalero luno kuva ku myaka esatu nga bwenkiroza nsitukani munumba nesira kuchi kumuliango Katonda ya namba kalenga plesa dodi nkubo kumala kuna ekisera na atandika ngaanditika bwitike muganda yanku umemie zijiti
2: nesatu
0: nga naba singa bakoba atusobola atusabuti nga ni mulamu ayo olwa Katonda
2: obeddewo
0: mbairewo nga yenkyogera nakoba nti bana omwana wange nenda asome era mo ndogere kunaye kuncho nakoba nti nzo okukola tikulobera aye ngo idiotia.
2: Naye ngo kabanyo nawe.
0: Ndi na bulumi.
2: Mbe.
0: Abulumi bwa mani. Tisobala kukobere tisobala kuitotola mubyenji byembo ine. Obula mu obutuki bwa omuntu okukukuma. Waba wali webiriwa. Aye tisobala akola ki? Kubitotola. Mbireka ile katona nga mwene waidi abimanira moyo n'abakulira biwulirisa. Abakintu sa kuno okubona abona no mwanono. Ngabona bawulira nga tuli kumpe oku. Kuba bakintu sa ku bantu ba kukyalo.
5: nkutereko akawewo ndi kulabo tuyana nnyo
0: mbenda kubawo nasirikirira ayono kokemebwe miaka ja mito mito randoke ina namkoba ndi mwanange mota badi kwa sibanga wandi ntumiro muntu nasirika erambo ziza ngati ngato likuogera aya kitubi wachigema omutima nzambera yambwele wene na apana mpambu ino kisera bakazi banange tuwaye kwa bijja maiso
5: nchitofu
0: aya saenu ne kisero waye niba ino akindi za 30 cent aya kubona abana na mwana okuva ku myaka 3 no banga kino kyoli gabana Raje nonkubiriza aba wala mubonere ku kino nakubiriza abavuka abalemere kubana aba bantu okutola ku nganzo muti mugwe dini banji bazunze rwambero ti neno kutuliza maziga aya aba imwe basome
5: baba
0: ono kayuge kayuge nesinga bamulimwa muhendeza atuke nikumpe lati aya je timati nkinkoze Nzunze. Echi mala. Nza mkubi na mkubi ni wanijire wakola. Hala wankubele cho hiyo ndo okola.
5: Mm.
0: Tuwabu walala.
5: Nesu tetenkanya.
0: Tuwa tetenkanya. Kubangazi saa kwa balera. Nankubi ati mama nzira sente. Na mkubi onti obaga.
5: Ni mama. Gladys.
3: Wanji.
5: Bako chogamba mami.
3: Saba kunsuniwa. Bino bini vyayi wandi kusaba kunsuniwa.
5: Naichechi kutambuza.
0: Bali kubuza buzibu chobu kutambuza.
5: Chichimuli cho ulire chikutabula no gama antikatika nkwatensa. Weya bulaka jena kulabia na yo. Otandikwa okubuna ensi ku myaka egyo gy'oliko emito. Ejjo bwe nabadde nkusiibula nga ngende waka nakugambye nti Gladys otalira. Nidukira nakubye nti Gladys nze najja muno nga siina gwe mmanyi. Mukama yennyamba n'ennanda. Nga mmanyi njogera na muntu. Naye omukadde byonna byayogera byemmazeemu amaanyi. Nakati gaaga amaziga gakyakulukuta yenna oli mutuuyanya. Buzibu ki? Kikimuli ky'owulira mu mutima ekikusumbuwa. Bagende bakusabire kale. Chichi Gladys kuma vivi kuhuli nga wetu ndela mama kusonyo. Comment zenyino kufamba uliriza bali ku program enu bali kuogera bati dia madamu Esther oyo mwana mulimba erama nyino kufira. Watade mchitimba. Onagama to mwana oyo muyaye. Message evude na mutumba. Atuinu agama neye mama. Echale so mwana oyo chichi. Mpozi zingo mkadarimba. Omukadde wabanga ayogera bituufu. Oyo omwana muyaye addeyo ne mama we. Nze John mutukuve enkombe. Mayuge yongera okutuweereza madamu. Onagamba nti mama omwana oyo alabika alika eddogo bambi. Tutegere nti eddogo lyeri kusumbwa. Tudde mu kanisa tukusabire. Then okabye omukazi obwenkani dawo. Oyina emyaka emeka Gladys?
3: 18.
5: Otegere kirungi ku kibi? Otegera ndikati hene mele jendete uomye kanjie mfumbe kumele na uoma lero. Mama alikola che. Oliku sanji kwa kumanga mama alikulira. Mama abato irewa. Wanji? Mama abajewa. Tata alirudawa. Tata wakuzala.
3: Nza magombe tikabu na anga kutidi. Mpulirabu uira atiwa mzike ya yinzi. Yanga yukutigabu na angaku.
5: Umana tatawe baamuzikawa.
0: Kuchijo waibwe.
5: Tamanyiyo?
0: Aidiyo ni wanguwa manambaga masimu apage waifwe basubalu okukobera.
5: Walio batuteyoko?
0: Banobali bato.
5: Mm.
0: Aye zira chibata idi. Kupatiba kwe kanga moku ni mbali imanti uba baba ibu alizira wo mbakobera kuva kuluna kupaka kuluna ku.
5: Mbudadawe ya mkoba anti tatawe ya fataba ayo.
0: Na mkoba anti mwana ange. Eita lere, neitakali ya imwe. Wanonagula obukule, mba kuumire wano.
5: Mm.
0: Na zimba wenumba, wemba kumira era wemba labiririza bona bona nga bwe bali omusambu
5: twaungira oba tudda wake w'omukaire singa mukadde aba atusonyiye naye okusinzira ku njogera gyayogera mwayina mukama ayinza tukwatirwa ekisa tukwatawa tuyina emyaka 18 twawula ekivunze ku kinaatera tutegeere kirungi n'ekibi tuddawa oba tugendeko Nalufeenya bakukuba obugwere obwo bwozunze obwo bunaagenda okuziba ng'oyo yakuddako waka oba tukutwaleko mu ddya tuddewa mulijawa ni mama tulijawa dada kukibali baganda bote baddamu ne bakusosola neera anti bakwenda mama mwene takwenda ankobi ati leero mama wanjogedde naye eddoboozi lyakozesaza neewuunyiza nga yinza n'okugamba nti siye mama bulijjo na bulijjo ankambuwalira oba mwana byayogera nga bituufu nga mama mwene nawe ng'omuntu osoboka
0: bana omukaga bana bona omuntu atasoboka nono tyadi bayire nga mutola ku police kumuizayo musiniyafu ayina muizayo nga bwenkuko byenti polikimu nga muwa bwentuka mutawuni njja ku hotelo na shoppinga buli kirungi na mutwalira ayere kirungi ayikiriza yako bati nkola ki
5: no twala
0: ntwala buti gwentenda ngulenga ki motoka nzira da motoka
5: mama akugulira nnyonyo tegere nti akwagala oba tugende tugule busuka akuze kumugonga kuweke
0: kuba mubaine bona bona nzira gwenta ile mu kusente ngoyo
5: afunye chance
0: ezira ti kwa bandi mu ayiriza ngoko byenti ebindogera ku ensoma ye reports byona byona okutola ku ngoko byenti wabawe kichusem awo nsobola otola ye ebichi ayo wabanga wazira kichusem nzira kyensobala otola ye kutwa ku ndakulaga ku kubuka kafu yonka ebisigaire mbiyesigalize
5: mpako bukakafa abantu bautekire
0: okutola kuna ekindi kyenkoba
5: obutandikirwa ko butono tono
0: okutola ko ekindi kyenkoba
5: enyabo
0: singa yatabula omwana oyo ndi kuchogerera ku radio nga n'ensempulira
5: kubusogalo ye wanonga ensewulira
0: enyabo nechiramu ndi kuira kubusoga yolo munambe omwana ono bwanda aziza bwazunze nensi ngera buli mwombuntu ako bati mbutu fube waliwe kiriwo ko dirogo
5: tali yeka
0: Chonka
5: aina ekitima ekibi ekimutambulirako
0: kodimu ngera kisinzirira nga bwenko byenti aye tusobola byasanguza kuki
5: kumpewo
0: kumpewo chonka kuba ebintu ebyo walala bizibu mbaire kubunkenke paka na lwalero nze nsula kubunkenke olw'omwana oyo
5: naye kiki
0: omwana oyo azira bizibu
5: waliwo abamukozesa
0: azira bizibu nga bwenko byenti eriyo abamukozesa myaka gyemito aye bwenko byenti singa biramu ndakulumukira wene wano nga nempe wempulira nti mama nakukoba nti wano wenje olumukira ndize n'omwana
5: era nkomyewo onaabo okyamulina oyabulaabula
0: aida kubaawo
5: Gladys kuno batudde waka tunaatuula yo era batusangayo diize bafaananga diize tugenda kudda mutubule kubanjagalo kukakasa nti oswadde emirundi kakadde n'omusobyo
0: omwana oyo taida kubula
5: ajja kubeera yewaka
0: bino ndi kubyogera nga tuli kumpewo tida kumukobera ibanga ntindi kukumba ibanga liti
5: wali waka
0: wale waka nze ekyo kini mu mutima gwange munsi oba okuva baze bukyavaawo tyali mu myaka giti nali mwana nganka ali kale ti mwana omwana nayonka
5: wali muwala
0: tyali muwala nali mukazi
5: ali mukyala
0: nga yenka asobola n'obayira ayo olwa abaana bange bazira baba tuli mu muzigo nako banti tida kujja kutola abaana bafuuke bapakasi babule kye bagabana kangume
5: mbeo
0: na pakasa twafuna wetuba ebyo ndiko bati ndakumukuma babanga omutima omulungi gumubaire mu ngaidi nga muzaire aida kufuna ekyo kukola
5: okay
0: nga tuli walala tuida kutyama
5: mujja kuyeya
0: tufuna
5: bino
0: tubifuna

bona bona bali makomera omukulu ono ebiseera bye bamuwambiramu yali avireyo yalangirira nga bwali kwenda okwesimbawo oba okuvuganya ku kifo ekyomubaka wa parliament owa munisipalite eye Rukungiri yavaayo yalangirira nga bwali kwenda okuvuganya ku kifo ekyomubaka wa parliament owa munisipalite eye Rukungiri baamugema ngebula yebanga itono tujye mukulonda okwabonabona because bamuvunya mwezi ogw'omunaana oba bamuwamba mwezi ogw'omunaana twalonda mwezi ogwa January omwaka guno gwena ogwa 2026 era omukulu tumukunde munakibiina ekya NRM buti minister neyavaayo yawangula ekifo ekyomubaka wa parliament owa munisipalite eno eya Rukungiri onaku olwaleero mbaire ndi kwetegereza akatambi ak'omukulu ono amazima geene kangemye enaku era nga bw'olingirira akatambi kano kalaga nti omusaadha ono atulugunizibwa kumpi omwaka mulamba ng'ali mu ikomera omwaka mulamba

0: Ekonoti masanvu masanvu manana abiri naina nana isatu masanvu na mwenda njira muyona kunoti masanvu masanvu manana ibiri ina ina isatu masanvu na mwenda ujya kubukogera n'abasawo beno okuva mu kitongole ekyapfukanga abali ebiyala mu nkobyo guzinda mu kutumbuire inambe do mutigeme bukala muino masawo nabiri
1: nza mkuru presenter.
0: Yes.
1: Webale basomera namba imalo bakubo tuli mu studio tunaba tufuluime.
0: Mm.
1: Me malo obo tuogere
0: obuna yes.
1: Uganda olutufayo wano bako otegere nti namba ebali kusoma eriku.
0: Yes.
1: Bomalo kakasanti eriku era
0: neyo. Bali studio.
1: Tuve mu studio me male obuze shoyenda. Abawuliza baifa abalungi omusa wajirenga abakobera ebituvira ku okutu okubona abona n'obulwairenga titukola ki tituona. Bantu bangi bali kukula n'obulwaire bali kukairika nabo tirwa kubanga ntibe idandaba alwo kubanga ntukutegeera omusawo omutufu wali kiri kubanga ekizibu eri abana Uganda n'okutegeera omuntu alina eddagala ituufu kyona kizibu kya muna Uganda kwawula nti wano watuufu wano wafu so kati kyolina okola kolaki kugezaako olunaku olw'enkyo ife tudaba abantu abakatu tibana ekintu ekinakola tikikumalisa ibanga inene olunono olusobola
0: otuufu. Yes.
1: Ekinakola tolina kumira eddagala mwezi mulamba
0: ogemo
1: okubiri nkyukakyuka eddagala erinakola era obulwaire obunawona otandikira muna ku ibiri ku isatu.
0: Yeah.
1: Okubona nga omubiri gulikyuka kitegeeza ki nti byogire ng'obonaabona nabyo okweddandaba kwogire nga weddandaba tukubeire kutuufu oba olwisi kuyinza okuba kubeye kutuufaayo eddagala oba nditegeerekeka.
0: Hmm.
1: Kubanga olina otegeera ensibuko y'obulwaire abandi batwebuuza tufukanga ekola etya kwegamba kati tufuusa abasomesa abasobola osomesa baki abasobola otwegeraku nti sooka otegeera omubiri gw'omuntu otegeere ekimuluma kiva ku ki omubiri guno gwetaaga ki ekimuluma kituuseewa era ojja kidandaba otya oba nditegeerekeka ebintu ebyo kasita obifollowinga bulungi omuntu otajja kulema kuidandaba oba kirwaire ki oba kirwaire ki singa oba okitegeire kyavaawa kyetaaga ki era kituuseewa n'eddagala kyeituufu lyolina omuwa odi mukululuka kamwa kati abalwaire bano tulina obasaasira.
0: Yeah.
1: Nti omuntu ajja yeesaasira nti okwida idinda kamuliro deposit alishafa wala.
0: Mm.
1: Kati yaabo n'abeekaire ensawo ye nalowooza.
0: Yeah.
1: Akole ki
0: aje yoyo
1: ate alina akabaaji oba t-shirt oba saati oba kyona kyona ekikoba ndifukanga ng'olwataayo obulamu bwe abugemesa omuntu alikola ki aliitambula obutambule ajja kwenda olunaku olundi omwagaana nga tamubula kinakindi ayinza okuba nga ali kunoonya transport yamwinzaayo gy'aviire eddagala lyajja okuwa ayushuwa nti lijja kukolera yewe linaaba likukoleire ojja kwagaana wa kabiri okweyongera kubanga waliwo possibility y'okuba nti toli kusobola kugula doozi yona yona mulundi mulala wabanga oguzeeku yesi likukoleire aye okweyongeza ojja mwagaana wa kyetuva tukuba nti obulamu bubwo bugeme bulungi nze nkoba nti obulamu bugemese basawo otabona buli omu n'okola ki amasimu gabitirire eno tidi lwaki mukululuka kama tulina kulamula nsonga d'abantu abawulira aye nga tibamala
0: nibatakimunkola
1: yes nga buli lunaku tuba wano twasomesa lunaku twalagirira twagaba enamba d'amasimu aye omuntu agema namba yeisimu nga yakuloopa kyebamukola eyo.
0: Mm.
1: Aye nga tigasobola kugema namba eyo n'agitambuliraku n'atuuka wa watuufu kati yajja okumaliriza nga i disappointed yes owafuka nga yakukolaku aye naani yavaawa asinziira wa kubanga ababaida naba bakoba mu bava iitawo Kampala iitawo.
0: Mm.
1: Ojja munoonekezaawo iitawo eri kwemyaliro emeka.
0: Eh.
1: Tojja okumaliriza nga omudaada ono ibatwele kwa kasi.
0: Ya, yeah, sobalo kujia ya nini mwalde mwalipoti, wanike wali ibeza.
1: Ato mtu wa mana antia kwa zevulugu, magaba namba ya afika netufu. Yes, mkola bulunji, kubanga ba malaba atu uka, tuwawe idanda baba atelirai, baba banize muku kuku. So, liya yonga baba kebera ku, kuchalocho, kubanga wajia kwa wantu wanaona wabo na akapande, ayenga tote liranga, una tukwanizo una kuwencho. Ida tulinga kumbalu wedu, tukone, wanaba wali wechetagi sochu usamu, tuidati usamu kubanga chetuli kuenda bula mubu.
0: Yes.
1: Chetuli kuenda oterere, chetuli kuendo ofune choche wakola chi, che wali osubira mchitongo chine cha afikanga efekea. Sobo la kule kabuleke, kasona abo tutu ukene balu wayo, tina bafikanga bonka, nuwe ba company zedindi, tina jaku mkampani gundi, aye, tibiri kutambula bulungi oba naidandaibe bilichu kampola tugeze ko luna ko bencho tubone chi rwasho likumeleda ga matiriwo tiri kutereza chibere cho chiri kola chi chiri kuluma banga abandi bali bele babona mkuru kakamu
0: yeah.
1: Aye omuntu aje ya mireda ga laitu kubuchafu obuchafu bona bufuse bulweire bukulumba na Uganda butya nti buli bwomira idagala lyebike bingi bufuka butwa mibili jaifu era bwazibikira ejemi kutojali tambuliza idagala kusupidi okutusa kuchiro ile echiri kuluma kati wajyo kumaliriza nga totwa ile mu uchafu obo ayo tuze kumusa wo mtufu yena ajja kuwa idagala atumirire kwenoko owalifunye ndawulo muna kuisa tukuina ojja kumaliriza nga okuboti ndi kuchuka mukatono nze byebigambo tyendali bya kufuka tienda kuuliza chintu echo ngumbwa kati nikumira idagala endi kwachi nikuchuka mukatono kubanga tisobola kulemerwa kule

0: oba ofunye etaanu kuba nze pegana ekyuma nikire kulabule kule muzeeyi mugwa nikyabazinga okuba eisimu oidye tulijja okuba
1: buti buli omu akole gyali kukola
0: ekyokeompaireyo sabani eisimu tuba tuwireko nga tuligaba sente nkukobere bulungi odinze ndiri okukodinga
1: aganize ekola etya lekyo solebyo
0: batulagirire okugaba sente kakaire kalala kitundu iwe mwene twatema empendera
1: kwatugaokaeitugenda abantu bafune tulina okutematema mutukendeze
0: bajja kumpiiga
1: kati kebaigiriza ekyuma kino nga zona nsobola okuba ndi atirisi esente tisobola kulagira ni alifuna aye nsobola okuniga kyayongera okutematema baja afuna emitwalo ikumi eidanjiireo omuntu mulada ajja mu bantu bameka
0: babiri kubanga esente dino owe waife olikukatalidifunaku aye
1: nkayindibayinza okuba nga gye emu ikumi titulikubira buli omu olwere tukulonda ku bulondi
0: nio ndio ab life banange saban
1: wampalata
0: baba new to hab life
1: new to hab life
0: new to hab life
1: bagani mweiganga opposite continental
0: akadagalaga
1: lujja ekaliro
0: mpegano kazi foundation omwiri kaziba aliikolomu mpegano chemba idiku baliikola ebintu ebiri serious amagulu ga eningo dikuluma ebintu byotukutambula tibirikutambula nga wobibala nyoto habo life mukibuga ekyeganga baliyeawo opposite continent hotel eidinda bali wano okulirana lukanga plaza eri kugo big baliwansa mukikuubo oli kwenda bwidandabi bwakukansolinga kukwidanda baningo kukwidanda bamugongo kukwidanda bansiku ko dafunaku obuzibu oli kwenda akajani n'akaizaamu akanaazi omusiwa manya emisiwo egyomunda namba diidino enamba eri 07795 27 ndala 009 oba 07024142 kamukoleko asooka akube kuntemi
1: mukoleko azana busoga lobingo wazana nga
0: nigasitaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
1: Buza.
0: Aka nakulia.
2: Kakuidane yoyo.
0: Busatu.
2: Weyanziza.
0: Kubengalu. Chaba ni mkubirengalu. Webaniga star. Ibiri. Mwenda. Musambu. Star. Ndala we mukazi mkubirengalu.
3: Amu kenkede wangi. Oli muluje. Jirao.
0: Bas. Nendo kule msa kumukwano gwange. Chibuka area. Kutuwa kula ndurali na ye kabamba. Tuwa hitu kupita angao nga bandu wa kutuwa ini nga maji.
1: Nabala msa mungu.
0: Kwa habita utuwa bala msa. Kali tuwa hitu na ye kabamba. Ali yao. Eee. Mami kipu kiri ya kula msa kwewe kutuwa ini nga minuja na kula jino. Nibide kutuwa ini nga kula msa ku. Muna ango msa na uli mse?
2: Msa isanga.
0: Msa isanga. Owe nkofu.
2: Yes sir.
0: Omso ga akoba.
2: Atia.
0: Akubona bona.
2: Takweta mgeni.
0: Busatu. Omisa isanga owe nkofu.
2: Yes sir.
0: Omso ga akoba.
2: Ate.
0: Aka fomu iguto.
2: Tikaluluma.
0: Busatu. Omisa isanga owe nkofu.
2: Wanji.
0: Omso ga akoba.
2: Ate.
0: Aka nafwa.
2: Tika ulirangumi.
0: Busatu.
1: Uo miyoluso gaba likuwa yaku.
0: Jio kube kuunteri. Kutole kwa mkono. Jio kube kuunteri.
4: Ulirandiko. No uomi uoluso gaba. Muluso gandiko.
1: Kali olikuchana muna nakatone semuka gabu soga ready ente kateka joli kuliza bajeta oluso gandiko gudumude nene baka kensa anewe wasimuka wanuna wali vene jemitwe vene go amagezi
5: vene
1: vya vitavo vene do
5: esente
1: baka kensa
5: mazima
1: Allahu akibali
0: chaba nikangabe senti
5: yesebo
0: nigesta ibiwena msambo nigesta ndala ash aye bantu wakunzika
5: mtia kwa bati
0: mbu okugaba sente nga tugabye mu kubantu da chikabazani kiliba litango buzibu
1: anti obuchadulu tukoba
0: anti wabawo omuntu nga azana kusabisema yafuna dino
1: tugabye anti kati iyo likuli ya manager
0: yes sir
1: niba yabali abagoberezi ba Yesu
5: baye
1: nda chiwewe bafumita chikoli bafumita cherere so aba kupemben betuja naye
0: bamkangwire ndiba sababu sabino obuombefu muikirize tukabira kuko abantu sente aye nga tuliba kabira kudachi cake minita tubawe mu kudachi cake minita kuniga nga bole kulanga isi mu baniga
5: kasoke butisoke mbabe
0: sente kale kwiribanga lizizako ndi kuenda bakuye kuyange eh babi same gali
5: kasoke nendo batageza no bayetera yemuliye yonti eri abampereza meeting center
1: baka kensa
5: baina mutumbeyo baina akawunga akafano bukalamu
1: akawunga
5: ndo mutyero guzira mabale
1: akawunga
5: kobye bano baka kensa mu byamere
0: yesebo
5: nendo bakobera ntiera bona
0: bega itakulubu olwa abantu ali kusaponsa lingo rusoga
5: ndigo obasha bazinga bubaide bukalamu
0: yesebo
5: iwo ina isomero oina hoteli oina maka oenda abana baliye ngali basomba bitegera abana ngati bakozimba tibagogomba tibaira bira oyendo mukazi atanoba oyendo musata alike kulekao
1: bakaunga kanoka limwe chiri sakali kumsonge damaka Allahu akbar akaunga
5: abampereza meeting center na mutumba na kutulia kwe kofira na bulekera kuwa vilidonka akaunga nako bakalu bobanga bakagoya bukalamu tola kaunga koza muiva tamukanwa bivwe
0: Mbega no chenabona abampereza chebe gulirerina okubanga bakukolera na bayidana bakugula kunidu mabene
5: baje bangola makaunga
0: eh bobanga bagula duma kubei rais amine kubei enunji iwe bakubanga bakuwera akasente akakujamu bona batunda kaunga kalunji bakubaka ungo kuva kuna mbandala ndala kitunne
1: akaunga kiras
0: wobolikwenda bujo mulunji
1: akabuji
0: mukole mukabuji
1: akabuji
0: obuse obo obu
1: maka wowo konka
5: akabuji
1: akabuji kabwa kawowo konka kawowo
0: omana okugeda kwa mata magono
1: ko akawowo
0: akoloza nesiga bizigo byachi ayenze ebizigo
5: wampereza
0: mpereza mukazi wanga namukoba Nindi kubona ngo uri kufumba buja ngati kaunga kampereza
1: bawe namba
0: bawe namba
5: 07555
0: yesebo
5: Abinaisatu
0: Ngaga na mwenda
5: 03 07555
0: Abinaisatu
5: Ngaga
0: na mwenda
5: 03
0: Oba
5: 0783
0: yesebo
5: Ngaga na ina 00 na mukaga abampereza meeting center Radio Bingo Star Ibiri Mwenda msambu standara ash
0: Nendo kwa msambu
5: Mpia kibirio
0: Yes
5: Mwena msambu mpia
1: Mwena msambu mpia Mwena msambu mpia
5: Mwena msambu
1: mpia Akavuyo kuna mbanga msambu
0: Eh baida we Shabani
1: Eneva kwereira kwereira kwereira kuna mbanga msambu
0: Shabani aba uliriza aba nunja aba radio yenu no? Busoga Roy Radio
1: Yes sir
0: Una kuruwa yetu baitu sana Ogaba TV Aye TV no tutugula walala ngani njiku E TV Aba elementi okujitu sana iridia Abele Kampala lwa lero. E TV tulijagaba ya lwokutanulu no lwa lero.
1: Lwokutanulu le.
0: No lwokutanulu.
1: Lwokutanulu le.
0: Tujajigaba lwakutanulu eno lwo. Tujagaba TV ditya. Omuntu asinzwe okuzana omukuzi omungi.
1: Ngokuva lwa balaza paka lwokutanu.
0: Lwokutanu. Soka le wali kuzana buti manati.
1: Niwe represented.
0: Ngayo zaino omukuzi obaka togezo etano kuja mmaiso. Oyi nzoba ngani wali abali
1: mukisa
0: mulubu olo kuwangula chi
1: TV
5: ekyo ya kumango zane mirundi mingi chikuwe mpia sano chikuwe ne TV
0: niga star 2 mwenda musambu onige star ndala ash Airtel nelisi ngakola niga star 2 mwenda musambu star ndala ash Shabani
1: nenda
0: kula msa kumkwano kwange sege Sega Richard oyo
1: kakensa
0: ya igula weiduka ingalino lirisa bintu birungi byerere Barieta musomesa electro care and phone accessories. Olikwenda ufedunda. Olikwenda waya da wiring so olikwenda balubu. Olikwenda balubu eno jota kama senze ngaba kajire ya stowaringo muliro. Olikwenda chichi oyatu wa TV rusanga bia. Ereja kutukana nonga na kuibirisa tu. Eri kutukana wano. Musomesa electro care ali awo enakabanga awo awawawawo okulingira olugudo olijeka kira. Mufune buti obone ebintu byatuli kuba ne byo babi.
5: Sega limba. Sekarimba.
0: Enamba. Eri 0508.
1: Otyo.
0: Ikumina mwenda. Nsambu na mwenda. Atano na mukaga. 0508. Nsambu na mwenda. Atano na mukaga. Oba 0508. Abiri na mukaga. Nsambu na ibiri. Chinana na mwenda. Nendo kula msa kupona ifaba Joska. Farmers vet farmers Ibinda. Aba tuse nko kujebe tamuyindi. Mpiaka. Enko keno. Batu usanko ya unakula luonka. Aya nko kujewa kwa. Jeba suna mboksi wa kubempiso. Paso wakaba adi kubirele.
1: Ekeni yanga lipu ingira.
0: Baluna abai kilizibwa. Okubanga batu usanko kukubwe Kenya. Enko kujewa lesiba jeta muyindi. Aba Jessica Farmers Vete Farmers Idina. Obaga na mchivu kachedina wakati wene. Round about ya gadabe awa maru ke DJ Kenya. Uchita gira.
1: Yes sebo.
0: Aba Jessica banu. Mbaidi kubwe sigwa. Ndiye koko ebango otere mu order ya 500 dituka 5 bakongera kunenko kedindi ndeno ngeza
1: bakwa kunko donga 5 oba 10
0: we balino
1: bagala bulunji
0: kune iyo buti ngotere mukubo kusaba wota molere wapita we chi ditya
1: bibiri
0: meda atuka
5: ave Kenya
0: aha da ve Kenya enko kedino nunji ino atedi kula mangu wobali kwena kuketa mbulo tye kubajita ngechufa chaageda ngayageda akabinga
5: ne bisambi
1: ate tiba kuma wonka niwe ebintu ebikozeseba mukulunda byona byona
0: wali kwena kuidana kakunsu Mbuzi.
1: Olikwenda buna anto buna ukole buka muu.
0: Funa namba.
1: Kukole chindekechi.
0: E namba. Eri omdavo kuzemuze. Alichukuba mtu. Alikwenda namba ya Joska.
1: Awandike.
0: Namba 0703.
1: Otio.
0: Ina 00. Muka aga ina isatu. 0703. Ina 00. Muka aga ina isatu. Oba 0703. Ina. Chena na msambu. Ikumina muenda. Asatu na ibiri. Elibula dachika ina ugaba sente buti.
1: Kale iwo muntu wa ifolie kamuli olie kalido olie buyende ne bitundu ebirireene ni olie idinda.
0: Yes,
1: gutwatongoze buye mukuba ngakole ebintu ekasizo ku ebyenda bulo ni the Benz Capital Brain kitu kilo.
5: Kitu kilo.
1: Buyende.
5: The Benz Capital Brain so compare the Benz Capital Brain jam center we kitu kilo.
1: Otio.
5: Okulengeza transformer kulugudo luja eyingo.
1: Mwami
5: beno jam agana na abantu abokia endiji abokia madinisa dimeza entebe
1: kakensa
5: anda
1: budeko
5: masomero na buli kitu andizo kukyo kya mubyuma bana yona yona omako guwele na basinga
0: the ben zoyo elina liye kulile yayochira case iyo mtu ali kwenda kufa wabanga ali kwenda kufa bakuzike mkesi ya kyo
1: jokole oda
0: bakutira unuoziki koluba na aka radio akata ku watu kwa hapo
5: atumuliza nize somo la kuzikira wabanga kwenda kufa mangu chosho lokola Yoza nile mkarulu.
1: Ante,
5: the Benz Capital Brain.
1: Afuna masasi.
5: Chitu ugireyo.
1: Yes, sir.
5: Ya kozee miona biona. Ate, haba makanisa, haba masomero, di company, bulimundungo likuenda biyo kie, buo kie, biyako sasa, inambe isi mwinu, tuda.
0: Yes, sir.
5: Zero musambu, itano musambu.
1: Yes, sir.
5: Ina, itano, isatu. Isatu, itano, ina. Zero musambu, itano musambu. Ina, itano, isatu. Isatu, itano, ina. Niga Radio Bingo Star, ibiri.
0: Mwenda, musambu, star, ndalash.
5: Yes.
0: Kata ibiri mwenda musambu star ndala ash yes. Eno 3 phase
5: kasoke ngabe namba iye bitabe byolusoga
0: yes
5: bitabe byolusoga ebiri ku ngabe no bitu libu zabe nabyo na bitu sobiza kuno chiriwo
1: yes sebo
5: kitabe byolusoga echa erevo nyuka litula mu chiriwo
1: yes sebo
5: byolusoga echa olevo nyuka litula mu
1: chiriwo yetukobe chitulekechi funda namba
5: funda namba Nature, kakwe namba isimu. Otudo kwa. Zero musambu, itano zero.
1: Otiyapo.
5: Atana itano.
0: Atana itano.
5: Musambu na nala.
0: Musambu na nala.
5: Zero muenda. Zero musambu, itano zero.
0: Yesebo.
5: Atana itano.
0: Atana itano.
5: Musambu na nala. Zero muenda. Zana radio bingo, me male.
0: Boti katukulizeka, abanda wali kulia yongo bita kuzero musambu, itano musambu. Zero mukaga, abinandala chinana mnana. Zero musambu, itano musambu. Zero mukaga. Abinandala chinana mnana. Luna kuruwa kutantu ligaba senda robingo masabu. Kudonona, ngobi.
1: Ngokali.
0: Yesebo.
1: Okusinzira. Okore kudachi kei kuminaitani Badariyo nambeli zedega nujogo soko kubeku
0: Kansoke kansoke
1: Diri nambe hivire ya kwe kuminaitani nene ya kwe kuminaitani Jogo soko kube
0: Kansoke ngembe kubanu
1: Abandu wafune senti
0: Nambe zero msambi itanu msambu Zero muka aga abili nandala chinana na munana Oba zero msambu msambu Anana ina Emisambi ya satu Osembe anana msambu Tukulizeku Oluso gandiko lukufu
1: Abandu wangabe na maingo Muzane kumufune kusente Bule wabamu ngati mufuze muko la bubi
0: Oluso gandiko lutia ebu ya muko
6: Baba
0: Sebo
6: Ono ni mkwano kudene sekuwanda ikumbia kuplay mali
0: Vai bweri yes, ya vai bweri yetia
6: Baba vai bweri ya ndiku vitila kubabuti ndiku ja waka Anta ila edi yoko kasimu na hivuri ya ndiku vitila batumbu ile batumbu
1: ile Babe woko Babe woko
0: Dennis
6: Sebo
0: Na mkiza beka pala asa
6: Valivo valivo valivo
0: Bakobo utimuna imwesa haipa ni ngobe abienda ino
6: Yes sebo yes sebo
0: Kari Mbuti ya wawa ite ikumbia Kali baba, abantu bali ulizo luso gande. Baba sana.
1: Abantu bangabe busiya.
0: Uya alislai.
1: Banange. Mukagwa.
0: Wanji walalawo.
6: Wene mwise kwanganapa.
0: Baba nsoni wamba ili mwidwali omwana wange, mam doctor wange mulwe ile aye. Twidage magano chidi. Oluso gande ko lutiye bu yao.
1: Ayo zaina kusoga wewe bingo. Aya zaina ku bingo. Penda sende mko ilimo mkobe chintu chako chakuli yamu
0: Bas, kutinata kuhuli chuma chuchu chitere kuhuli
1: Mkagwa
6: Hello
1: Yes, sebo
6: Ono daliri wa busuya
1: Hey, amu ndu wa ango wolesi
6: Amu andi ano sehire
1: Amu maudinyo
6: Amu
0: Sama nebe
1: Hey
6: Kwe
1: bunda,
6: kwe
1: bunda Vei bunda hii
5: Abantu wameka kumbambala mwisako Aye musenta wanena wantale
0: Shabani wansapu
5: Baboda wana wana
1: wana Nisazali yangi Bamba ufile lama
0: yungu Ayo chidi
1: Nisazali yangi
0: Ulusu suru rufanaka Nau dada sula
1: Ayo musanji wangi
0: Uyu
1: Mukagwa
6: Sabani
1: Wanji
0: Sabani
1: Mbana guno
0: Sabani
6: Ulufakai za lusoka
0: Yesabu
6: Wewe
0: bale kuuliriza.
6: Ndimo kujia sababu ya ndebo bendera si wani.
0: Tusangenda kuulira ku baba inalebe.
6: Aya mwana rama.
0: Wani.
1: No want that.
6: Ndenda kutoa kumpa ku kabaza kesho bayo kujia kasete kana agura data bakata vokali soga.
0: Eh.
6: Aya oliru funda.
0: Nawo.
1: Tuvuko vuko.
0: Buti ndikwenda gaba mu percent. Kobera kwa bandu kodi. Bachikele wewe. Murangi.
7: Alam sokgaro yo.
1: Oli kumoyo.
7: Oh. Oli kogani bamwange fete na bitete banada.
0: Murangi
1: owa. Bamwange.
7: Baba we bari kuwerezera na bitete banada bateba timba tumbu liba tumbu ile.
0: We bari ino mwambi bamwange, we bari ino we bari isatu.
7: Era kutika no ku stage wanu batabo.
0: Yes,
7: bakatere kwambeli baikuli lisalu.
1: Batabo.
0: Ena bitenda utubala muisa mwe bari kutega busoga Royal Radio no rusoga andiko.
7: Nkali baba mwele mlemera kuni kwao.
1: Kali baba we nawe bari kubangolemera ku kintu kyaimo chakuliamu. Fogo ifegwa kokola imu kusima.
0: Kama nikange bono asemba yonga be mu kusente. Kuba sente dai feda ko na bono ne
5: di kuiga.
0: Aye nkukobere bamkangwe oyidi bulunje enjo kuba.
1: Ye
0: bakubuza no kola ki?
1: Aye nze njakoba, nze njakoba.
0: Andi ni
5: owe.
1: Kambo olugambo le kiwe. Eh mukagwa.
7: Ala sero.
1: Wanji.
7: Ye bale.
1: Kale sero je bale.
7: Kale sero.
5: Niga nsinzirega.
7: Adoro
5: ba ti okupena kakulo
7: mugenzi.
5: E nakakulo wa waliomu.
7: Yese wa waliomu.
5: Ali yomusa ona rebo.
7: Yese
5: wo. Obulu waji rebo kalamu.
7: E ndi ku sebo.
1: Three phase.
0: Ka three phase. No ya sembo.
1: Amara la de three phase.
5: Ngabe mara bano sika banike mu.
1: Owe.
5: Aba mara.
1: No ba lokuliriza.
7: Ona mfwana mkwano kwa nyimulangire machi ya Germany.
5: Ndabuka stage. E tu kunusubiria, tu musubiria ino.
0: Oli kalilo
7: ndiwano namleka wano kustage
1: okopo tuye mulangira
7: ndiwano ndabantu batumbwire labataka bena
5: babe kuko abantu babe kuko tibazo wako tibazo wako babe kuko
7: kalilo
5: we jamire
7: mbaka
0: ina abantu mulangira kubanga isimu
5: ndi yo yo
0: mulangira
7: wangitsebo
0: ni wogo wakubanga isimu kubaka kule
1: Ndia kwa vile mfaku.
0: Weba lei non simile ya ya.
5: Atu ukonele ku.
0: Ndia wako kona kolo hati. Bosi nikile oti ya mirao.
7: Nchema ite nda ndiko isa huo ni wato lo mjumbanga.
5: Ngukaramire.
0: Nchema ite inukusa.
5: Ngukangire.
0: Shabani, kutiamasi mga komisa. Kangewe mokusini.
1: Hechili kumulangiro. Mlangiro ya nona tuwa ino mpulo kwa mba kati musigiri yota kwa manda batono
0: yesebo
1: ya kati ya abuti nzewe mfune miti nata kwe chiko mi ya mama ndi kula kulumbe
5: yesebo wee mamutu kasota kile manzita
1: aha
5: mwenda msambu star
0: ndala ash
5: yes abule pia kibidio
1: baliku maasabu maas
5: arumenga besende
1: echitegeleza maas opapo napena wafunamu ndi mlala tukole mtu tugolole
0: yesebo
5: ndala ash yes sita ibiri mwenda msambu star ndala
1: ash yonona yonona chuma memali
0: niga star ibiri mwenda msambu niga star ndala ash kangabe kudachi kama kumiabili wana abandu
1: niga chuma
0: yitangomu waloyu mwemansa sent niga star ibiri mwenda msambu niga star ndala ash wana ndi kwenda kumasa sente abantu bampulike abantu bampulike ii banani katoda wange ndi kwenda okuba akantu kale akakoba ati yoli kuja baba mbona iyo yoli kuja mbona
1: oluje
3: mukenkede wange oli muluje jirawo
4: kuti busogansa gambwa busoga eri walala Era busoka, ebu kaina kamwenu mwenu. Olwa ledio ya chabazinga, echina na nomuna nakasiso mukaga. Echina na nomuna nakasiso mukaga. Busoka, Royal Radio. Wolira ndiko, nobuomi wolu soga. Murusoga ndiko.
1: Kale, oliku ulire ndiko, nobuomi wolu soga. Murusoga ndiko, mkabwa mulu njoli siso kwango ulirize ene singa. Ene kubamu chalo, ni mchibu ge kubamu so ziniku unanda. Eno ni chinana na munana akamode mukaga busoga rededio ninze kakensa ninze omukoli omulala ndiga numuye isebantu ntie memunte beri kweto labwe tolole empe uwe mfuwa kubulunji ndi naba kakensa naba kabino ndi nisa Ivan Ngobi avamu isazali alata erie ruka ndi no muke mkufuwa mukangu ire kakensa mkustome soli nyorusoga no kubempiso kakensa nina ye Ava mwisazali ya lati riebu kabula Katia liku mpuliriza Ente katika joli uliza ya aluso gandiko guno mudene ne. Eki hapa kieta kwa mwangu zicho jana cho Eki hapa kieta kwa mwangu zicho kwa
5: Aye waire ngaka hiki tuwala
1: Cho jana cho
5: Asoka nige musita Ibiri Mwenda musambu standala Agienga kune mtu wala atalu
1: Obe
5: mtarekumi Obe mtarekumi
1: Ata mwuliza ifomulu unji Bana abantu watambula nife Betu idanga tuloga mpolo gula mwenu Betu wa malokulo ndayo Niva kakensa ife betu idi
0: Atena ichindi Oye nzoba angolika kensa Aye tukaluka kasa Idhafuke saponza Tukupida isimu Zero msambi tanu msambu.
1: Otio.
0: Zero muka yaga.
1: Mm.
0: Abidi nandala. Chinana na munana. Enamba yangi yene. Tuida timu nga botu uraba mukangu ire. Nze, Sula, Shabani, ni timu yindi. Enamba yi zero msambi tanu msambu. Zero muka yaga. Abidi nandala. Chinana na munana.
5: Tumuchari.
0: Pwabu na. Nenda kula msa kune fawa biriba. Sipamu kita restaurant.
1: Mm.
0: Abe kule rina. Akafu. Bano kulia. Olikuwe nako. Olikuwe nako.
5: Kuibiri. Kuibiri. Kuraundi yoku ibiria.
0: Niko ndo kubira abantu ebya believers supermarket yino.
1: Lagirira.
0: Memali nina mira. Kuti
5: aba believers supermarket. Wobali kuverega ife ekamuri.
1: Mhm.
5: Tuka kuraundi yoku ibiri. Makwise gale kumbali wale kiyembe.
1: Salam
5: nja kuneno. Ojabo nao supermarket kasi dokubanga ifa nabu elimu buli kiya.
1: Kumiko no guliyemere.
5: Buli kiya waka, buli kiya kulya. Buli mu abana abakusangaza obusangaza.
1: Niko
5: buzira sente.
1: Ojayo. Oh abana.
5: Sente okubaisi mbali kutera ko. Wagule
0: tulikwenda
1: Shebani moroka yango
0: moroka yango yafira uduni
5: aba believers
1: yete
5: waliwo
0: mukangu naba nakulikwe kama kuno wale bana aba
5: bili mama fata ni baba fata
1: yes bakakaiza mukuongera
5: na baka igabawo nikankole ni
1: tujja kulikokole ibani
0: ibani
1: ikaikana
0: twakolanga no mwami ono kubisoga wan ono aba bili tete aye bitsano mnukwega makubatia
1: mwami ivani
0: ikaikana kangolole
1: ikaikana katukolele abantu buti oli kuva mu chibuge cha idinda
5: manager
1: ikaikana
5: za abantu ku believers ku believers
1: chinga lo
5: tokubenda mu town bobo va mu town
1: yesebo
5: jango te kuingira ku round ku nkulunga yo kuibiri bakwisao
1: asokere ku round ine yo Gaddafi ajiveku
5: jiveku
1: bango
5: li ja
1: abite matalago
5: matalago kubandulu
1: bakubuze
5: kwachi
1: ndikuja ku believers kumuko no mugoda
5: mukoro mugoda
1: mbona ndo tukakumafuta ganate kutandika gahaledi
5: bofunula motoka weswa igomo munda
1: oja kubone bulicho yenda chirimu
5: bulicho yenda chirimu
1: muri mu abana abone ko bulunja abawereza abo ganai wo yo kaunta
5: aya abo tobagula
1: aya tobagula toyogera toyogera bla bintu tata tata
5: tata kakuwe namba yesim 0 musambu 0 musambu
0: 0 musambu 0 musambu
5: isatu musambu itaru
0: asatu no musambu Samadi basoma ibiri ibiri 0 msambu 0 msambu
5: nasoma na wala niwe primary
0: kali
5: na ubongo
1: basoma
5: ibiri tena
1: munya
5: aba believers number
1: kama tu wemena
5: 0 msambu 0 msambu
1: 0 msambu 0 msambu
5: 3 msambu 5
1: isatu msambu 5
5: mukaga ibiri isatu
1: mukaga ibiri isatu
5: 0 msambu 0 msambu
1: 0 msambu 0 msambu
5: isatu msambu 5
1: isatu msambu 5
5: mukaga ibiri isatu
1: mukaga ibiri isatu
5: oba 0 msambu 0 msambu
1: oba 0 msambu 0 msambu
5: 0 ibiri ndala
1: 0 ibiri ndala
5: isatu ina musambu
1: isatu ina musambu
5: 0 musambu 0 musambu
1: 0 musambu 0 musambu
5: 0 ibiri ndala
1: 0 ibiri ndala
5: isatu ina musambu believers wale ku ibiri supermarket kasi dokuba iyo mulebe musi yona
0: Sheban kande kule kusenda royal bingo massive ni gasta ibiri mwenda musambu ni gasta ndala sheri bula dachika ibiri ndekule ndikule kula iyo kwesenda da abantu kuba mata na tano aba bibiri mba kubire buti ebula iyo kubira kuno weta anu mulala
5: tumase
0: eri bula ya abantu around 18
1: Okusinza no ku system.
0: Ati so sena akubira. We aso se we we we akobye nani omucha.
1: Ante wili lisa.
0: Ora de waisa. Mukota ni anize mwene.
1: Ati
0: so ko kulirisa. Kuti oyo tidyo bafunye tano bafunye atano. Ayono onono kakaire. Aba ile muona ni akobye ni kakaire. Aba ile muona ni aba ndi bamalaya nakoba ati.
1: Ante bane no kusinza kuchuma cha kiri kundaga. Kigabye kuno kusigaye kwa abantu 10.
0: Na balizi.
1: Kitegeza anti abantu 12 bakoze echi.
0: Bajire
1: bafunie aye mkuku banambo kubira kwa bantu ameka
0: butendi
1: basatu kitegeza nambo lonze kuwedo but kusigaye kwa bantu iku system
0: yesebo
1: yesebo kitegeza ntkwabo nokujjo kuva kabiri abantu 12 bafunie sendo kusiza kuchuma chendi kubona nedo namba do kubire ku kati oje muba na 10 kai mojo kutolokole chi okube kwa abantu 12 obukaire obere bubiri
0: Nigeza
1: anti bantu babiri babatwaye batwaire mitwa latanda na kakaire abantu makumi yabiri batwaire mitwa letano etano na kakaire
0: Shabani kuti aiche nje ni kugira batawuli daino
1: Aba bulire
0: Nikwenda kule kula yoku umuntu mna wa bonus mitwa logatia abiri Kubale dachi ka abiri mudachi ka abiri agasemo yegano ndikwenda kudire 10 jibali kongo bate bali bulaye 10 tena de mitwa latano buti ndi kule kula yeke mitwa labiri bonus Shabani kuba bed Nairobi bits ndi kuenda okube bedi ngabe senti ndi gaba yokabona sikamito logati ayo muntu watia mulala edo dange nga nzaide ku system mzee wakukubira isimu
1: dange
0: anti buti nali ni mukano kwango wa
1: onani ayo ryo none cho macha bene muganda
0: anti ndi kuenda cho
1: ndo ngesige zilu ndo ayo system yako babi ndi
0: anti buti
1: embo enda kuenda zeino yendo ndi gabizira mu
0: anti buti ndi kuenda kuiga ilo la mukaga
1: yo mukaga
0: ni nzo kubanga ndi kujawa masaka
1: chi muka zina anize uli mkoba anize hey. Kwa hendoku nigira
0: nige mu kujabe iwe banano unia kai maze na akoba
1: hey batange
0: uwe kofu tukobele kuchirikitia
1: ino wano wiku minamu endo mumbeda ayo natipu kubisao uwe nsonga waliku uzei uzo vya bantuba video teko kola ino vya bantuba satu so weruaneku
0: kale nigasta ibirimuna msambu nigasta ndala ash uwe kofu
2: sebo
0: kani namire mukano mero aka okuwe miolusoga
2: yes sir.
0: Obulo buso waire takule kiuma uwe miolusoga kende zamaika
2: lato chini
0: kari ulo kubange za kulonda okubandi obulo buso waire tiri usoga napa usoga napa lukubandi obulo buseseime nkari uwo Shaban, tereze vyuma. Tereze vyuma. Hei, tereze vyuma. Evi nitu evi tu, ndoza, buzi mlukufana. Kari, owa nkofu?
2: Sebo.
0: Kuhomi ya lusoga?
2: Yes, sebo.
0: Ja, okungulo obulo, uomi ya lusoga. Takule chuma.
2: Ja, okeso obulo.
0: Busatu. Nkari uwo?
2: Yes, sebo.
0: Owa nkofu?
2: Sebo.
0: Duma ata ireku womi olusoga
2: duma abese
0: busatu owe nkofu
3: hamu kenkede wange olimuluje jirao
0: olikubwa nekoti echa pacha itaka munga lojaja nacho echa bane faba pure flow wiche eriku ida ndi kutegeze vya Seta University omune nakula na munene wiche eriku iraku ngutegeze ebya Lubega Institute
5: Nike CB Bank
0: Newto Harbor Life Mpereza Miringi Center. Wa.
1: Just Ashale.
5: Pure flow.
0: Tukule foundation. Ndifu na Metalworks.
5: Jopa.
0: Iba nangi.
1: The Benny's Capital Brain.
0: Echitu ukiro.
5: Ahu.
0: Aba kola koku na akamwani.
1: Deliver supermarket.
0: Liawo. Lirawo. Lamba alawo. Humula. Go big.
1: Akafuo. Oh.
0: Mosomesa Electro Care and Phone Accessories. Mr. Sege, nenda ulo msaka kutitimo ranks hei gangao.
1: Kakensa.
0: Yena ya tuwe chila wangbuza, tuenda chila vuchi. Leo tukwenda TV ndelele, abako ziba nubuli uri abo nabona. Tida abako ntani buonka, aya abali mnubuli wama alibuza, na alimu numba yoruso gandiko hata kufa mni TV. Nzali kuogera niwe, ninza kulira, evyo.
5: Ate bako mbali kwa nabuza revule ku YouTube.
1: Kutalira abana kusemi wakati, aha, evyo kakensa na ajirita.
0: Edo TV, tituliba tanu, Shaban Maganda. Kirongo Sudan, Bamkangu ya Dawudi, Ngobi Ivan, ni Waisa Sula. Abantu banimeka? TV, buli omarifu na TV, nga abo, basaposa na waditu uwelebe, nzana yuke ili nabu. Tida abako ontani tunede ibuwe. Royal Bingo, PM Gaming,
1: yona kutakonsa. Chino chintu chaife.
0: Muna angi, owe nkofu?
1: Fena.
0: Omusoga akoba?
2: Atia.
0: Owomi olusoga. Echikoko kitaire kwa itoke.
1: Somesa.
0: Owomi olusoga.
2: Echigogo chanize
0: ito. Busatu, kubengalu. Buti, kansoke mkule kuono. Nsoke, takule kwe chuma, ngabe senti. Ndija kubeisimu, buti refule. Uvofu nye senti, dendi igaba kukana mitu walavili. Kangabe mkwa mkisa, ngabe kudachi kasa tunaitanu. Mwembali mkupira abetane tanabu njaba bonus. Zanabu toyo nzoba ni wajua wangule mitu walavili gano. Nige star, ibirimuenda msambo, nige star. Ndala ash star ibiri mwenda musambu star ndala ash ndikwenda kuwamu kuba mukangu lakubuze mu bubwangwa nzeni ndikwira bwenta kulekyu meche sente Royal Bingo Massive PM Gaming kumansa sente niga star ibiri mwenda musambu star ndala ash and program Royal Bingo Massive no rusoga andiko
1: mbitambulia wale loti bidongo
0: 3 phase kwa imwe wachidi
1: katika mulu waide jia ku
0: Newto Harbor Life bado olikuwa na kuja kugo big ola ambale umule
1: ati Newto ligwe na wansi
0: ili ola ambale amazi mama tufu no ola amba no uliranga endolo dikuidi bukalama
1: mga chitu ufula amba ile
0: mkipeka na mama angowe nko faja kusula mguru umuguru kuna guwabona ebita nabe na tulibi muwabila ambale
1: kode chasa buti ekifa chani kuogera chengu kabye ekifa chani kuogera kwa chago big bagana wakulukanga plazere wa iguru wili disabudu nchi nkukabye ndine ekifa chobaku wa iguru wali ingira ransi akasa adakampi wa kareka weka ili baga walo zango tinku dune riko lashi neriku tambula banange
5: sadaka mpika bese nkapu
1: oloza ko tikudu
5: geri mlaptop
1: geri mlaptop
5: nendo kubira abantu abali ku YouTube bwo bali kwenda tubona butereva banange kunze bolinga ku nofu napata tyo kuri yemere nika munti Lusoga Experts TV ni wali yao ni gira mwino ku YouTube ndi Lusoga Experts TV bona bo mala soko subscribe bingi abali yeyo muniga mu radio bingo ufunde kumpia dineri kudaki bilio ndi star ibiri mwenda musambu star ndala ash kambarile sita ibiri mwenda musambu sita ndala ash boba tu wangu la wangu bibio boba wangu la kwa ingewe sirikiriza bibio itarefa njetio gaba kuluo kutano itarefa inebili sasi ready kuhida giyaku nedo
1: kari
5: giyaku nedo kama musambu
1: Ngomu Samuel alendo kupa ngandiri kuiza wali kuidoni na kuwe balaza Wandera Emma Nsubu Gasanoni Kibu Gumo Isa Mwasa Shafiki mliwa wala balaza Bolu wa kubiri kuliku Seba Kaki Ali
0: Maino ono
1: Musubu wa Waiswa Dani Muhammad
0: Muhammad
1: Yes Dan Nga kwa teini Maganda Ismail Mwena mwena mliwa imu mliwa wala kubiri
0: Shabani Orusirama kwa ti Maganda Ismail Ismail
1: Maganda Ismail.
0: Ismail maswali swali maswali.
1: Dani Mawanda.
0: Dani Mawanda.
1: Musuba Waiswa. Seba kaki ali mulibalu akubiri.
0: Ile mukuru abalaza.
1: Ola balaza Wandera Emma.
0: Wandera Emma.
1: Nsubuga Sanoni.
0: Nsubuga Sanoni.
1: Kibugumo Isa.
0: Kibugumo Isa muko
1: yimwe. Mase Shafik.
0: Mase Shafik. Katonda wange maswali ni gesta ibirimwe na musambo ni gesta ndalashi. Bamkangira lagira ku kwabantu abekagumba. Ne ne igroza dono na bagati. Bako wangu da kuse.
5: Kanka aliba lagira bilayi kuidamu na kuontana. Haide nese nde debi tabu. Kwani fizi kwa soboro sasula yenka.
1: Waye wa wangu ye chapa.
5: Wabula kaliyoni kama mku. Ngolye kagumba na lera kuse jao. Yena taleba boda boda muri yao. Mwena mwena. Mtuwa dina vili dayi mwe. Sita ibiri mwenda musambu sita ndala ash. Ndiku ilamu. Sita ibiri mwenda musambu sita ndala ash. Yes. Wafune mpia kibirio. Omu kontani.
2: Sebo.
5: Niwe na nangwe.
2: Florence.
5: Zenu mjina buwangwa. Soko uli sebino.
2: Yes.
5: Hey Susa.
1: Atiyo.
5: Yao kanalitia. Kuitundwe.
1: Aha. Ate mukazi.
2: Hey tundwe chimuli. Hey Susa ikola.
1: Baba.
3: Aha mukenke de wange. Oli muluje. Jirao.
5: Ayo lundi okubangoti. Hey Susa ikaba. Kuba iforuso gadede metu zina makola. Makola chibono cha Luganda ino gaba makaba.
1: Na loko watu mdele kusewa gofu niyo mchisa.
5: Mkamanga nkubi hati mkuleki. Kale, nana ngwe.
2: Sebo.
5: Kabantu manigamu ntisita, ibiri mwenda musambu sita ndala ash. Nzene ndiku enda abasemba yobaniki.
1: Kukuo
5: kabe. Sita, ibiri mwenda musambu sita ndala ash, yes.
1: Nize nje kubamusima ali kusemba
5: yobaniki. Kwele sechibu zochina.
2: Yes.
5: Nana ngwe.
2: Sebo.
5: Mwana wa mama u, umweto otia.
1: Otio, mwani na. Umba.
2: Mweta dad.
5: Bakuwe wabuta.
0: Kubenga lo.
1: Mwani.
0: Katona wange.
5: Abantu wabahula.
3: Ukenkede wange. Oli muluje. Jirao.
4: Wuli randiko. Novu omi wolu soga. Mulu soga ndiko.
5: Abantu wabahula wabeye bakuwa mboyo. Viyabu za tibi bitika. Anti nzenki ikirira. Ebulamu obukalangafu obebisera mbulamu yobukalangafu muke wangono yakikirira ebisera ebyangu byangu mubulamu nombeno ya olusogandiko anti mubulamu obomu
1: wamwe
5: bisera
1: abiyo mumayi ebigumu
5: nebisera ebigombo
1: so likubyaga nino
5: yakikirira ebisera
1: byaka nino
5: kalangafu ono yakikirira ebisera ebigombo jobole bona analizi gabane mpia
1: ayenda byindu bigombo gombo bidugu
0: e namba eri kusingo kuzana eri kundaga anti eri kusemba yonsanvu na ibiri Ana na muna ana.
1: Ya sati
0: na
1: musambu.
0: Mkaga na andala. Na sati na ibiri. Bwango nye isi mwede ngo lukuzana. Yongra mwamani kuwa ndija gawimtu wala bila. Ndija gagabira. Sisi mwekodinga. Sinze kuzana mikuzi minji. Nika star. Ibiri. Mwenda. Musambu.
1: Kuba utandi kire.
0: Ndala. Ash. Zana buti. Kwa isi mwede kuwa kulikuwa mkumia ibiri. Zana buti. Star. Ibiri. Mwenda. Musambu. Star. Ndala. Ash. Ngabe sente bamukangu ile ida tambule ngano ngano gabuno ike no ike
1: odingo ko yakuji ya
5: kuwawa meza ne fira yo kungo ko ndi yaku kitundu kila kionka
0: kadinga
5: obu wangu obu
2: yes sir
5: nana ngwe
2: sebo
5: ise kantu aba mukulembeze wa bantu batya
2: Isekantu.
5: Isekantu.
1: Atiyo.
5: Kale. Ise kanto. Aba nakulida aba ise kanto aba sada. Nako ya gana angateba kubuziza. Ine kanto. Nakulida aba ise kanto.
1: Abagule vitabu basome.
5: Anti wabanga toidia kuna pia da vitabu bobo jabo na wana paka. Oine mpia tukue kitabu. Uliketu buza kivamu no paka kufinals.
2: Lata ila anti kambuze anti cheime.
5: Kasenda katoni yoi. Metu wale vilichi tundu kine kitabu kio kitu wala.
1: Ngo jono nyobu gaiga.
5: Ngo ofune kia pekia itaka ofune mpia kibiri. Kubantu waba jotu kukamalirizo abana. Uyonabo mazo gaiga gala. Aha, nana angwe.
2: Sema.
5: Omulongo asoka, nga mugala. Bamweta batia muruso ganapu.
2: Abirie.
5: Bakuwe.
8: Kubengalu, shabani.
5: Obuta.
8: Kubengalu, shabani.
5: Busatu.
3: Amu kenkede wange. Ori muluje.
5: Kankwilize. Aivo.
1: Kali, nungiro kubanga kusimuluze. Ife mulu njake kumire kuchano. Muna nakatunezi umuka agabu soga. Rorido yukula chamane kubango. Je kumire
5: ku. Anike mwatia.
1: Onte kateka jetuli kuyaruso gandiko gunumude nene. Iweli kwendo kubanga ifina kusente. Tunatido kubanga tuinuka. Ebele dachika di nton mainu. Tidi kari ninje dachika maku mjavina isatu.
5: Anigata.
1: Uka solo kubanga odiko isa wafuko mwge. Iga wacha kala muko uwenkyo. Ngoniga stevili muenda msambu standa la hasho. Zane msoga robingo, ofune kumpia, obula mkunumide. Iwe ingire mchibu kecha idinda, oli wagati ya wali kusira inemu, oli ovu zemo toka ye chanze mu hao, tosu la kurugudu. Jitu walo jite kumusika la jikume, iwe kuni ya imbuka. Onino jio tuke kulikanga plazo ya ambuka wa iguru. Oya gane chifo sema fo, dacheta, go big Empire Lodges. Na ifo chonka chena bazigiri ire, chemusobu lukubanga muslamu muida kumpayaku, mwalinde duchira. Eche chifo. Kupida kwa mkuru kuramba isimu, obuzo timuna, luu mudi riyo. Echifo ndi, ndi kuida nono, nono, hali hati, tiso volo kuwe ramu. Kupa namba isimu, ziro msambu, itanu msambu. Chenda na mkaga, ama kumia sabi na mkaga, ama kumia vina. Ziro msambu, itanu msambu. Chenda na mkaga, ama kumia sabi na mkaga, ama kumia asatu, ama kumia abiri. Na ina, onabo sobo kuba ango wafuna. Iwu wandi enzo kuba ango jofu nengoko. Evi, olina ebisolo vya biru wa ire, olina ambuzi, unte, male bule busolo. Olibo nanga biru mwa msula suto jako la losi. Fidibulu njintidero ukuli matibu kasubo kolo kuba anti. Eitaka, liya gubawala. Katimumbe rotineyo, ote kukuba anga, oira kukwaya. Chikuyambe, toso ula kuwa yanga tutuwa kuida andaba. Ononi kakensa musawo. Atita kumawa wonka, aline nkoko. Nambe ya isimu kubira manager sosu weka sambira. Owa hashaland proto breeders weka sambira. Mkubira kunamba ya isimu mkubo tinawulire. Tina chindi juwa ndike wadaku mkubira. Owe nsonga wali subira kuba antio ya. Wadafu na buzibu ngo zira magizi. Namba jitereke. Zero msambu mnana ibiri. Ama kumia satu. Chinana ama kumia tamu. Zero msambu mnana ibiri. Ama kumia satu. Chinana ama kumia tanu. Oba zero msambu itanu msambu. Chinana mkaga. Msambu ama kumia na isa. Zero msambu itanu msambu. Chinana mkaga. Msambu ama kumiana na isatu. Izana msoga lebi ngo. Ngonika stabili mwenda msambu standa la hasha. Dachika tusigaiza antono ino. Mkudachika ama kumia tano na itanu. Bajakuba angabaniga. Abazani abasigaide buna buna. Msobulo kuba angamufune sente edo. Gona abo uo mkisa ni gona adifu. Na ule nsonga. Tunigabuwa chuma. Titulibo na namba. Titulibo na musami. Mzani ntinono. Ayu wabula tubona kubwa namba. Ndidi nodi kuzana olusi doku kulaga kwededi kusembayo so munte kateko tineyo oka ino mkiso kubango wangula ngonize star ibirimwenda msambu star ndala hash mwami Ivan
0: nige star ibirimwenda msambu nige star ndala hash takule kiuma ndikuwe na uliza kumundu kuisimu memali kuba ese ndedu ndakono ona aye nkukobe ili mzee ya kukubile isimu
8: da ugaba ndakono ona
0: shaban lakini uche ifecha akuli yamu ese ndewe ndigaba ni ndigaba niba kukubile isimu nge isimu ese ndi chuma chiwa ile kusende okidi yendi kuyo. Nika star ibirimwe na msambo nika star ndala ash. Nikuwe na yuka bantu muna na ikumia ulo kuzana buti. Ngabe sente ndani kukufu zebu zebu sembe yo. Aye tukulize yuka habali kulie yo. Bita kunamba ndala yonka. Zero msambi itani msambu. Zero muka aga. Habili na ndala. Chinana na munana. Zero msambi itani msambu. Zero muka aga. Habili na ndala. Chinana na munana. Luna kuluwa kutantu endo ulo zao kwa bantu mufa ibuyanda ulo. Tukula. Toso wala tebeleza tuide mstai rochi. Toso wa kutebezo uluwa lelu. No redu lu mistero chi. Ngapuza nani ke star ibiri.
1: Mpamu wa mbuwa lengira amberi.
0: Peka na yoli kwa ngote chokuwa kukuo biki. No lengira wansi kumda. Iwa. Katoda wange. Hii maswali. Kange mwono. Ha. Uyu. Yoke
1: na nai. Mkago we.
9: Wangi baba.
1: Oli yote isebo.
9: Niyo baba.
1: Ni gani ye.
9: Ono osubu kasosa ni mwene baba.
1: Oli walwa balaza.
9: Baba
0: ante
9: gere ni
0: wawa parasa. Nsubuga sosan.
8: Kakutando demo.
1: Kakutandi.
0: Nsubuga. Aye tuja. No taida tuja kusindikira abu nani.
6: Maba nze ni kuida nina obisivu.
0: Sosani.
6: Wajiseho.
0: Oruso gandiko vibe weri yeti ya ewe mwao.
6: Babe tu mbuike ino chirikuaka.
0: Mwano mwano mwano mwano mwano mwano mwano mwano mwano mwano
6: Muna
0: ze mwe uniza, nweza, muna mwena mwukwa yomuna. Ate kuwira, era basa debe kuwira mbona mwena
6: Sete ufuga mutire.
0: Mweti amirao, Sosani. Sosani wala baza tujo mkuna. Aidatu ula, Sosani aliyo tabi afutuna ni maina wenu.
5: Maina wenu.
0: Mwibia maina wanuzi. Muna angi? Sabani, kule.
1: Mkagwe we, wanji? Webalo kuweleza.
6: Kukine kasoto kubwe nondwe baba.
1: E nondwe bugweri.
6: Bugweri we ne.
1: Yes sebo.
6: Baba, Vibe. Hello, Baba.
1: Kali sebo tupende na bantu abe bugweri mwe balikuwa nga muliyo.
6: Amina.
0: Kali, kange mu mundi. Ndi kwenda ku muzayi, ndi kwenda gaba sebo.
5: Muna na bingo.
0: Eh.
6: Ondo masanya kadi okuve okwe na mukayembe.
1: Wewe kwako ne wifene na mungudi.
6: Eh, ngasime ne pesa ye imweyo.
1: Yes sebo.
0: Eh. Omuchalo no muulire.
5: Kali.
6: Baba ife tulikuloyo titu kalamba la ndolo.
5: Toka na bandu kutenduka ndolo kemaluigo.
6: Onoba mwa taisha vile Fred yomuisha na angwe na gamuli ulopa.
0: Baba ikirizo kolo obwile.
5: Mbela la ama permit ya imwe.
6: Wangi sebo.
5: Nima mwe na permit ya kolo obwile mweka kuboda.
1: Chintu cha imwe.
5: Chabwe.
0: Awe senangu abu. Hiya.
6: Baba nene vwile omuko ontani kubeta makoti omulangira.
1: Oye ya sisemu chivu gaya chakala.
0: Ya asili kemisa ya kwati. Go big
6: baba hata ile kumili moje kuba mbo inenje na yanga loyo esaje na tujiriku ina ave na kama ikuna twena
5: aya yakoyo bukowe
6: akoyo bukowe
5: yakowe bwire kulambala bona bona ko yabere pize kutenduka bwire yakowa
6: nibu tyajiri kuna ave tena na ave na kyo kupira kwa basada baloyo wabalamu saku abako
5: baranga yo zendi yo jali ku jimaranga
0: wechamirao wechamirao
1: akoye mbwa yali kalatia
5: Mbajiri kuhedi, kuhedi ya jiri kubana.
1: Kale, mbuza.
0: Kangame umutu malala, kuma andi kujia gaba sende, bula dashi kandalo gaba sende. Nega star, ibiri, muenda, musambu, star, ndala, ash! Abe mtu waleta nijali kumundu kutia, ayo we mtu walabiri njamu kubile isimu. Tukaka sende, utifune kube, don't mbadi tayo, chimpatira! Baile, bano nye, oba bano nye, mbize, mbize mama, mbeda mama. Munanga we!

0: Chairman, ngata ko uluwe ifutu ya ametu mugobe kuchalo.
1: Chairman, Chairman, uliriza. Ochi dinga zena ba nsalamula, IT do ba nsalamula, ya nsalamula, akakodo kangeba katawa. Nani ndi musinia 3?
0: Oba yakalia.
1: Kandre yo nikuno yakakodo. Negasta ibimela msabo negasta ndalash. Kambuze ibuze fisa mengabe sene kudachi katano. Ekintu kiri serious. Tiki ya kudona 3 phase. Bana 3 phase. Nakuko baba mukangwili. Buru odiringa nisa Ivan ngobe. Odiringa ni baba mukangwili. Ni Sula, ni Shabani, ni timu na yuna. Obo maze kwenye disi tiki tolewa. Ah, ogitele. Chupu pe chupu. Mane chigeme dao. Chigeme dao. Owe nkofu.
2: Sebo.
1: Buso gojidi.
2: Jidi.
1: Shabani background. Tukole. Eisi mwiliza kumbali. Tukole. Owe nkofu.
2: Sebo.
1: Buso gojidi.
2: Jidi rata.
1: Eikolezari abulu guyi. Tulia gana mwisa zachi. Eriyo wachaba zinga.
0: Otiyo mkuwa kunisente.
2: Batinkaiya
1: makaya bukoli kibuzo chichi na choku biniganda gaba cent owenkof
2: sebo
1: wafumbirwa awa
2: namwendwa
1: namwenda yoli yovirire
2: virire iringa
1: wamana wabayi mufumbo
2: yesem
0: amukaliye namwende chali kulira
2: aliyo
0: mukoboti woswa irenja sago bigire ro iguru
1: owenkof okola okola kumlimo chingo tole kokubanga
0: oli okulima kweka
1: okola kumlimo kuchi
2: nima
1: ezi zachi ni chokola ku ndio ba kwe subuza ka business ezi
0: oba sibamviri
2: ezi da
1: kali tudda kubona okirunje bayino bakoze kutudda kuogera akaso zimagembe akama ni fine olwo kubanga na kabandu waku enku ni abaise enkwanga tukaga na mwisa zachi lyo bache bazinga
0: abona yakagwa olwo muzibe ya serera
2: serere
1: kale ejo chiriruka cha mkangwire ndikwenda ko maningi muko ndikwenda gaba sente dachika ibrayo ibiri
0: de kansoko ko maningi abantu banga
3: abebukongo abantu abe miseru abantu abe itamia abantu abe nkondo abantu abe buyende abantu abe chitukiro abantu abe yona nakagumba muzane dine sente daimwe
1: chaifu chakuliyamu
3: kintu chaime kakuliyamu mbulie ife tukomako bakobera byakuniga Eki manga kimansa ati nife bayi dukuru bamansa musa sita ibiri mwenda musanvu sita ndala ash yes ndiko ba sita ibiri mwenda musanvu sita ndala ash yes sita ibiri mwenda musanvu sita ndala ash yes kate mwishi moka saving ngalwe tuogera onika ngai wofu na mpia onika ngai wofu na mpia kibirio
0: munte kateke yo
1: namba uliriza nende okomaninga abebisiki abebukono ne buyende ne kaliro bula moji busiki bukono amasaza katia takomaninga empola mpola ngabe sente background mutem abantu awati
0: abantu baifa abebuyende oyabogeere
1: abamata ile kuimba
0: ndikati ndikaliro abantu banga bebula moji onige star ibiri mwenda musambu star ndala shaka sente kanaka sibe
1: kankoye mula moji
0: kainzo kujja
1: kwe we mula moji ngabese
0: dumira
1: munangi ndikutaka onyigoti onyige akamunyenye ibiri mwenda musambu kamunyenye
0: ndala
1: moiza akadala onyige akamunyenye ibiri mwenda musambu akamunyenye moiza akadala osirikire enku mibiri kwisimu ya Airtel njagaba sente emitwara abiri ne mitwara etanetana abantu 10 nije mitwaro nsambu ejibulayo
0: nabe busiki bo abe busiki bona bochenecho
1: abe busiki munyige akamunyenye ibiri mwenda musambu akamunyenye moiza akadala ku Airtel mane enku mibiri kwisimu wangu la sente buti ngutangaze mixer
0: kale oli wa mixer sigala ibo we buvumoliga abantu banga be buganda mwe bale mwe na isaza lye feri ya kunoliti fe chintu che ifirate ya sima yakadi buti awu muje mwe talukize u kati go chiri kuru machi kuru me
1: chikuru me ibire mwenda musambu star moiza ash onjige mwa onji ni kwenda ko manika ku kwa bebu bebu koli yonka bukoli na mayingo ni bukoli bugiri
0: abantu banga be na mayingo abantu banga be buko Ati karakasi zaka angina maningo busi ya gari. Olina kutamu kutuwa kakitu fuwa wei fila litu weta.
1: Ibra imitu walunsamu. Imitu waletanetana abantu ikumi. Ne imitu walabiru mundu watia. Mulala.
0: Katigema isi moniga mtita. Ibiri muenda msamu sita. Ndala hasi. Haka sente kano. Kakitolo kuyambencho.
1: Nige sita. Ibiri muenda msamu. Onige sita.
0: Mali zano.
1: Ndala. Ash.
0: Mali zano. Yo denyo.
1: Butikamu.
0: Rufaini mwada. Kudachikata wanaitan deni. Oliku nige
1: kuma. Ndabe sente. Nige sita. Ibiri muenda msamu. Onige sita. Ndala ash. Nako bandi. Siri pezi. Masa analazi. Senti mwagu. Jina skule. Budube. Bala muisako. Ayi redo. Tila msamu ku mama wange. Mama wange. Nkuisama akana gansi. Omumbe. Danabye besi. Azala nze kienena. Azala nze mugomba. Azala nze kamira. Azala nze kalulu nteba.
0: Bagalabe.
1: Bagalabe. Inaze bona bona. Bala muisako.
0: Bagalabe. Kuya iwe.
1: Bagalabe. Bona. Yebali.
0: Ngovala. Oti dokita.
1: Dokita.
0: Musomesa.
1: Mama dokita. O,
0: akamutanti. Bona bona anga bali.
1: Anti butoli bona buli muntu nga mukwanu kwanga ba mwala mama.
0: Eh.
1: Doctor ali kulia New York.
0: Atandise.
1: Nenda kula msaka mama doctor. Mchala wange omulungi. Mirembe Brenda. Oyo. Yayi da yama na nganka ali nga imu mkalinga nina chipale chiti chiti cha matafali. Aye yange mayampu mbawumbe akwati. Aye empegano. Ba kuna abandi bokola chi?
0: Bo wayena bobona. Ashoga ile bulungi kwenze. Kwenze ile butisoko buze.
1: Nigasta.
0: Ndachika ibiri.
1: Star. Ibiri, mwenda, musambu, star, ndala shaba ni kana kaza na ukasobolo gaba sente mudachike December ya ina. Ribula dachika isatu. Kino kisoboka haba mkangu leo no kisobola. Kisoboka la shaba no kidi.
0: Echi umaze ukundiga uu nige. Ngabada wa fran papula.
1: Okugaba sente.
0: Nganze nje kazena na igula kubigere.
1: Kisoboka.
0: Hiya. Uzana uzana nze nje kubawa sente.
1: Niha.
3: Palige star.
1: Aha.
3: Banange.
0: Eki umachi niyo sebu minyoke kigozebuli ni masa sebu ibanga sawa yona.
3: Musambu. Sita ndala ash. Bonen. Sita. Ibiri mwenda musambu. Sita ndala ash.
0: Eki umachi ndala kuzika. Sawolo kuzikira ocha mansabu mansabu mansabu
1: mansabu. Nacho none ndiki yonona ibra dachika. Ibra dachika ime kaibiri. Tone gawo oyinzo kumu oyinzo nuga ku milioni 8
0: milioni ila
1: tone ga anti uliba na code ya iPhone ikaba milioni
0: ya kusenzinga
1: oja kuona nako ba andi peti
0: kwezo mwana wo mchalo nalubira kuniga kuniga uli yamu
1: owa nkofu
0: shiri kibonanga.
1: Owe nkofu.
0: Bale bamukagwire.
1: Ekiando mu district ya Mayuge. Kialo kya Blambuzi.
0: Mu district ya Ibiri.
1: Ndala. Kimi sadaki eriyo bache bazinga kankwirira.
0: Rumba.
1: Wulira mwogerere ngo mukazi ndi mubuza. Ekiando mu district ya Mayuge. Kialo kya Byablambuzi ino. Tame tukobereku tuchagana mu isazaki eriyo bache bazinga.
0: Kale, wai bale kuikiriza.
1: Mwilele
0: mwamalo mwukize wekendi.
1: Nige star, ibiri mwela msambu. Nige star, ndala ibra dachika ndala yonka ngabe senti. Shaba, nako mandi ndisi riface.
0: Mubu uze.
1: Bas.
0: Kimuveku.
1: Buti olumala, ngabe senti.
0: Mm.
1: Omwisi, owe nkofu.
4: Sawa.
1: Echibu kachebe tana mtumba tauni kanso. Tame tukobereku. Chimisazaki, edio bache bazinga. Takule kiuma. Ngabe senti.
4: Gavula.
1: Ah.
0: Oh. Ba kuse omuto jaidi yagagwa.
1: Era ya gagwa. Shaba ni bula dachi kanda langa besente.
0: Mm.
1: Nze butindika ikaine, sense wike baba.
0: Amaze omuto wako engalo.
1: Baba sense wike. Ba bombo ni langa ilala ilala. Niga star ibiri mwenda musambu star ndala ash. Ndi kusoka kule mitwala abiri. Kuba kanduga kuono na ati ya masimu gali ivako abedi namba dangeli ivako. Kusawa dino datu kufiru muka zaafu ni obuna mweka. Era basa adewe kumweli jaku. Tuwa mzano no. Tuwa mzano. Habi kuidole baza ni bani ngabe senti.
0: Habi kuida Emma. Wandira uli kuidole baza. Kwa kwa haba hako nsubu gasano ni.
1: Yes, kibu
0: gumo isa ni mwasi ya fiki mwili baza.
1: So mama inampola ampola.
0: Bawuli ire.
1: Ila muku. Ndi kuenda gaba senti. Nde kule kiuma. Obupala. Obundu parike. Obupala. Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap sente. Eh,
0: kuba isimu.
1: Anti kuti
0: abali ku idole baraza kuliko kuliko mwami wandera San Emma. Nsubuga sanoni kibugumo isa ni mwasi Shafiki. Nabo abali gyo kusoboka kubanga baida ole baraza munte katekeno guno.

Bananga ave ituba. Mwe bale kunkolako. Kana kali sumbwe kayiriri gezo imidijo imuwaka. Bananga ndu bari mpola mpola ndikunumirwa amasabugani umamiro.

0: Ayi ngangali kuja kwala.
1: Jibana msoke muno mseku. Kwe DJ Scom now. Enongo nongere. Zeni kuja mpola mpola. Mbana ni mkwano mzivu ni mkwano janga. Avei tuwa. Jibazalika. Ikolo kobotia. Chairman wangezimba tukwe ilavire.

0: ije mukon gonge mo ze si beigure amos bakariyo mutwari bi eriyo kabal bameta kaba ensingo obakibale chikweni mchanga chikibale amzami bana abaitu bamumpere omuko wange chitiba kauma fumba utani mesa kulira mukulya kunkoko Wanji baba.
1: Ndi
0: bulungi.
1: We bale tuwereza.
0: Ngale wene bale kujibako.
1: We bale no kujo kutulia ako enko koyo lugudo lwe basumenti ngaloli ko ba.
0: O si. Ndeka wena. Bako za lamlala.
1: Ndeka.
0: Eh.
1: Ama ina na ilozi.
0: Mhm.
1: Mukema swane utangala kumusikiti.
0: Eh yalo walonze waswire.
1: Baba nze nalonze.
0: Tiga ku music.
1: Ah abe.
0: Eh. Nao.
1: Ezende kuka tulenda kana irako.
0: Amina.

0: Mirichi kwera kugweweka. Ye. Abakazo simbi alaini. Ye.
1: Wako.
2: Hello. Uli utia sewo.
0: Nikuichi baba.
2: Nze nizeli jesko mate. Ya mwanya. Mwanya kumaina guo.
0: Amina nilobozi ni nze Maurice Esa.
2: Maurice Esa.
0: Eh.
2: Owa owa.
0: Bupa adengu. Echalo itukulu.
2: Itukulu hawa itukulu mwini mtia.
0: Hawa itukulu balibulu nji no. Bambi singa wati jesko. Wala baliku bateze momani wagati.
2: Oka kasa.
0: Ya wane.
2: Okopi ya itukulu.
0: Itukulu.
2: Mzaji kumisingo kupa na kweyo.
0: Omizano. Baida weka pira.
2: Omuze kumusingo ba aniko omuze nkai kuba
0: omuze
2: kuba itukulu iyo anaka swaka naka mali kwa kaita simanyi itukulu alema mukali nembi senu nji kavikole inu toko kwere kwa abantu toko zokola omuze koko kwa abantu
0: okay amena nero bozi Maurice Esa ndi mwana mwembi akuba reggae nata muna afro beat oh music basically mmaze mwembangira ngamunanga wayo kuchogera ku myaka giri ebiri
2: Yeah. Muna muna mwemba mwegendereza.
0: Mwemba mwegendereza.
2: Timu papa.
0: Timu papa.
2: Eee. Mwaku yoye mba reggae na afrobeat.
0: Yes sir.
2: Maurice.
0: Maurice.
2: Oli otia.
0: Nenipo kala mbaba.
2: Ndiku ila mwakula msa oli otia nira.
0: Baba, zi Maurice Esa andi bulunji.
2: Oka kasa.
0: Eo luku wene ku DJ Skom la kante. Waya buwana.
2: Oka kasa. Awe padengo wali watia.
0: Awe padengo waku missing au missing. Nadala kusumera wapu padengo. Waka watu. Oyo.
2: Maurice Esa.
0: Anjo chitu.
2: Ani ya kuandikira music yonu.
0: Music yonu by the way, mwe wandikira mwene.
2: Omwe wandikira mwene.
0: Mwe wandikira mwene baba.
2: Ate, akabola kupa olibusumi.
0: Akabola, akasaponsa ngendonge eno.
2: Ngendonge yo in terms of production, promotion, okatula otabango iba bintu bya maameka.
0: Baba. Bade chiswa kushikola. Aye music ne chiye chintu chiso lobanga okitamwe birozo, chino chichi kwamba cho afuna, wafuna kwa kasente, wabanga okota mu ndongo ku filmu lwe mbolu ine ila ku. Atabaida we ndongo nji kubenga nsoma. Isomero lya padengo na masomero gani sofa genjire nga somera ku. Baaniliza talent yanga mu bwangu.
2: So koyita abana we padengo ko kuti kuti ino busogaro yo batenge buli atani kwa atenge atenge Maurice Esa Maurice Esa ali ko.
0: Wagwani abana ba kusomero lya padengo sinya secondary school o amkisalo bati. Bana mtege radio Maurice Esa mwe mbio we ali wo.
2: Ukakasa.
0: Atele dentende.
2: We watandika lyo kwemba.
0: Music ona mtandika nkumibiri abinesa tu.
2: Abinesatu wali wajiwe miaka jibe satu.
0: Anti jibe satu aye vakuchire kuba ntitanso.
2: Okutaniko kwe okutaniko kwe gomba.
0: Okutaniko ku recording okutaniko kwe gomba ne tandika nga soma cha kubiri baida cha kubiri cha kusikwa.
2: Ani akusikiza no kwemba. Kubembi wabona kwa nini usaka sinza kusikiza kwemba. Akoti ani zena kande mere kusinza nzo chiba.
0: Abembi abasi nga kusikiza kwemba music yo kusinza ku miaka jange je mabega. Na ino mwembi nga chovanga ko ntine mbaro. Na ni lake dube. Naba ni wanutuna nekdeni wa Uganda.
2: Ndiko wa uso ganka kwa kwa yulaka nubaka yojiri wale ino.
0: Uso ganka, tuzi mulandi soja ganu. Lani soja bali dawa nkubile ndongo. Naba ni biya bandi bandi wano.
2: Yobo kere, yobo kere.
0: Nina ole upadi. Naba hao ni hoi. Aba sada bali dawa nkubile ndongo wano. Batu sikizo kubanga tuna tubaya. Minda situe. Yes, sir.
2: Kati, okwe otu music ni uomwe wani. Agenda wa, yobo. Tufuna mkuzibu hawe yake yontimuna wewe mba uja kono ni kabichi vichi vichi.
0: By the way.
2: Mzei ni mami wako ikiriza.
0: Mzei ni mami bandi ikiriza.
2: Bakuwa supporti.
0: Bamba supporti mmani wagati.
2: Eee.
0: Ati
2: bani hausi nga bandi okimila kungotwe kumami ni mzei.
0: By the way.
2: Awe chalo ba. Soko tukobile kwa.
0: Isomeru liyao pade mwase kendwe sikuru. Naba ne awe chalo bo nga bo mkuminti mwene mwende msienda. Naba ne isomero lya bugenge moda ni kati yendi kusomera elevo. Naba na bene bendi nabo kwati Maurice Esa tuli bantu nga chikumiti Maurice Esa. Abali kushalo abali bugembe abali iganga tuso tuli banji banji kuti mobo kali babakona kuti bana chiche chini ni kitu kya shooting a video. Mwana ayiwa omubiri yakuweta no akuwe 10 tuli naba somesa dakike Edimasa upa de Mustina Secondary School Mixalo Bati. Twaba ni mwami kisame Samuili director Mansa Mondo Primary School hey namalia. Naba ni mwami Na kusekendwe kati wendi. Wona wagide nga bagida wenga basa sponsoring ngendo ngo. Nacho vobona. Music wange ina ina ali ku video. Na lemba lala luti.
2: Luza ku video.
0: Luza ku video. Atenga video diboneka. Chendi diboneka video.
2: Aba kwenda bakwagana wa. Music oba mwagana wa.
0: Music wange ku YouTube ali ku. Omsearching wa amufuna. Kasano tamuli na Maurice Esa.
2: Ngotwe ku YouTube. kwa YouTube yeyo zibuya ku downloading music yese ne bisinga ku bantu abandi
0: eh ku bantu abandi
2: kati awandi wawe batu bagana busoka music gondi because abiti akubabi ndu binyi mikutu mingi zwa gana music yi DJ Rikombe no
0: na ndi ku DJ Rikombe ndiyo kuna abani OUG eh omukutu ogwo
2: why do supporting kwa busoka yeyo tuna busoka gondi soka music because abiti yena aliyo
0: yo mbere ngai wa muzula chamanya
2: aliyo akabi kwa music kwa bana abasoka te atwangwira ngai faba ndi okumunonya
0: Mm. Okay, kati atujadani kya kuba ngatu pitira kuna. Wanti kuli bantu ujanga okola shi. Ngoshula o.
2: Eh.
0: Yeso boss.
3: Fikile anaishi wa sitanyo bakatonda.
2: Kone kwa kemba kayaka. So far ha ulemba chiro singu wasokira ku.
0: Olemba na tanika no lwembe mbera. Ah, ngacho ngokobele kuti abazi tibata tibaba mu kalendi bakulobele.
2: Eh.
0: So far naso kakuba goma abaze ndinime ndikwemba lwembo
2: lwa makuru. Omukutu bagweta music store.
0: Music
2: store. Busoga music store.
0: Yeah, you know what you music yono kumu ingira. Nata nga nolembe mbeda. Lembolo situation kusinza abantu bavidamu. Ngomeze ni wana ale ulida. Kwa gamba nga zanga jia stop. Nga mwana. Nari ya niti habana kujakono. Nga tukole vichi vichi. Katuna hava ni music uwa formula. Nga ale value di. Nga mwana kuchokoba na support. Nafuna mwana wangu kupambane na havo. Nata nga nembeda. Neiza haku mulokole. Neiza haku singo. Neza kati musogalo tabulo luyaka
2: kati wewe unaka mumiyako kuva kuti miyaka ine yesa wewe ngomazo kwa red radio msinya 5 msinya 6
0: ndiya msinya 5 se
2: abantu bakobera nti oli musomi nti ero kola combination ya sciences
0: bwe kiri
2: aya kale nze ni zedi yesko onkobi oti mna bana bakuzeno
0: eh abana bakuvuza ni sada kuti batizi
2: okakasa
0: ndibwa kumuzinda alo tibana ya muchidi tujadi just kwati aha siko majatu kole akati bali kunjira bali kungo bati baba
2: kuba buti
0: yeso
2: kakande ko eli prince avian ndi
3: nakola bate yake
2: walio kuza ku video
4: jacho dadanka ari kola video ina yona
2: eh
3: alo kole Why?
2: As a change of music, you perform over a video to nature. You name. What do you remember of videos? Do you want?
3: Wait a Moloko and Gologabano. Wait a Moloko and Yakadiza. Wait.
2: Bawe Moko Battle. You go to your way, Dinda. Hello. Wanji baba.
5: Eba lotu weleza sio.
2: Kale wene bale kujiba ako.
5: Babo weba lotu chakizo yo omwembe.
2: Omwembe ali wa.
5: Oyo kodi nani kodi Elina. Vikune manga.
2: Ani no Maris ni Prince Avian.
5: No Maris kodi no Maris.
2: Maris esa.
5: Yeah, yo omwembe muna atole mu amala la yetole.
2: Ali aso sa asembie yo.
5: Oya to oyo yo ya asembie yo.
2: Asembie yo. Wow, uyo mulamu seko.
5: Uje vale sebo.
0: Kalo wachitibwa.
5: Ii.
2: Malala.
0: Uwe vale uku emili mbaba.
5: Aba kale mpola mpola.
0: Uku wakira kuni malisi esa.
5: Ee baba musiki wo musimi ye.
0: Amina baba.
5: Era oli kola bulu unji musiki wo aye baba. Yonge era mvoibu.
0: Mbachiti baba.
2: Katika angu sebo.
5: Wanji sebo.
2: Totu kwa kulina ni wani.
5: Nze majonso mwene okuvwena byere byene
2: kati ngabo okozo sokwenda wena amala gotuleza gota tukobera lina wachi we bisiso tiyo
5: mbembere die mbedi bakobere
2: akomalala akomalala
5: aye nze ndi sima ino omwe byo yali kwembe obwemba bwe nawo
2: ee
5: ni era sima ino obwemba bwe utambule
2: amina
5: era baba mumira kuchi kunembe
2: ali jaba kanamba abe mikoro bana bana ative ba music wa kwesunga
5: ee atu wa kanamba baba ndi njaba no mukolo
2: bembere imwe bana mbawagire bana mbawagire
5: ee
2: sente batamwe era pula wanji
5: Tuviro kuba no mukolo babo tu wakanamba tukutiwera bila.
2: Gwachi. Zana teketeke.
5: Ee baba weteketeke sebo baba ndija kolo mukolo.
2: Gwachi.
5: Banjafu na mukazi.
2: Eh.
5: Ee
2: kati mukazi nga musoga.
5: Omukazi mwene musoga.
2: Kati akemba kamalisi kamalisi esa ka kole ka kusampolinga kajo kwembera ku mukolo.
3: Tabula.
5: Ee.
3: Omusoga tabula. Malisi esa nze ndi musoga.

0: Malizi uliwe irala baba wewe bali kwenda basoka wewe kwenda
1: kiki yakusenza opa kucho kwembo koti wa musoka tabula nga nzenze ni musoka mwene mwene wa u ndi musoka zini wanu
2: baba wewe ase olongo lombo zokusenga ye baba enzonge yo nolemba luluo
1: nze
2: eh olwemba luluo ngusika mukweli yo tuboni
1: ne yanzize wa musoka tabula
2: Banae, abauliza ba busogalo radio. Kinana munana katonze mukaga.
1: Ondi kuchi?
2: Ondi kumwe baba. One day nakushalira ku.
1: Nze.
2: Eh.
1: Uwa.
2: Twatambula kunime ku radio, kutambula ku district yetu ajange tu ajange.
1: De byatwa.
2: De byatwa edo. Kati mwame wisa sula yakunga, yanga maganya niwe. Ati mune ndongo joyemba. Oyo musa najjo kusogola. Kati wina unakufuna wankopo tibulaza amazima geno oye mba asho ino okola nze mbani balabana baso gabaka hii yayo okolwe mba ngalugemaga na kuchi ngalualuso ga oidi nga tistibu idankumanti imu anamuso ga kozeshi eidi wakoti nengi juku gira mwikula gangu li muso muso gatabula muso gatabula wakide minu ndijitia
1: wina wama gezi mulimuti
2: oise gira waga ito lako tabula tabula tabula by the way niyali kolas ula vao na jina asisabula wale chikitaka nga chini niti baba
1: amin
2: Edebe gambe bimu byoliko nangebe iduba ensonseke nakoba mwami wese sura. Baba ngoze nje olemba nokulu fululu ekinuzi.
1: Soko bakoyo ti wese sura we chika we bika.
2: Dado we myaka 8.
1: Dado we myaka 8.
2: Oyo.
1: Oyo ni promoter wate ni manager wo.
2: Bwechiri baba.
1: Tini wechiri.
2: Eh.
1: Kati abantu soko bayo kanamba baba bakwenze.
2: Okay, abantu akanamba kankaka no. Akanamba kali 0 msambu. Atana mwenda. Ana mukaga. Chenda na ibiri msambu na msambu
1: ilamo kawasumeno malo basabu atipana mumpe zendongo kube miko la baby vulu mumpe intu ukana
2: mboche akana mba kalitilo msambu ata na muenda ana na mukaga chenda na ibiri msambu na msambu ahoka baku mungu bila tu wapu na angangiri kuwa muziki promotion ni kwa ni management nzira ili permanent nti katina sponsorship iliwo ndono
1: ya sula
2: nalo ndo abandi ayi kati ili permanent
1: sula ndi banga wano
2: ati
1: kubwo mwimbo wa mwana music nzira mkuba katuna ngwe ni munkoto
2: kombe
1: fetu linabi bana ze ni zedi just come kinana mnana kasata mkaka usagara yo radio
3: chikadi cha
1: mbale tira bana basoka Bawele kwa dachika, kambayo kwa dachika itan, bata abantu wabala mseko.
3: India.
1: Woye waye mkuku nabu. Kuzi msambu ina mkaga, atanu, chinana isatu, asatu na isatu. Kuzi msambu mkaga muna, mkaga, chinana, mkaga na itanu. Bana mwaye kuku nabu, na wabu mzimbali etehili.
3: Mazika, nimu mazika, nimu ne usoka.
1: Evi kaliwe bana msoni wanga.
3: Tabula.
1: Abana batu. Kufi udenga baina suvi waliyo suvi baina kupanga byongera kuzio msambu ina mukaga atami kinana isatu asatu naisa kuzio msambu mukaga munana kaga kinana kaga naita malis abe padengo bali batia
2: bali bakumisinga chonka
1: okakasa
2: eh
1: bana chiche chiche msingo kulima kunzinduze nimuli
3: sitesa
1: kubanze ndobo zabe itu kanze ndimuli abe itu ba Nkulale oyembere kwa abeitu ba.
2: Baba nze ndiwo.
1: Eri muigange yo waiguru eyo. Abantu bali bawayi. Ba kali
2: de. Aye bafumba ko ebira majira mayuni nebira.
1: Eza kizira yo.
2: Eh.
1: Oba ni bire bia bire bire ruke bisingo bonjo na bire.
3: Tabula.
1: Na bibo ina ra kwa bikali kwetu.
3: Ya pa ku radio ba bikoba.
1: Aye ngaba olai bala abantu bawayi. Chikulu no.
3: Kero muso ga
1: baleki.
3: Nibo ali je Kenya eranze.
1: Wanji. Hello.
4: Hello.
1: Wanji baba.
4: Hello.
1: Wanji.
4: Hello.
1: Hello.
4: Hello.
1: Hello. Please, Avian.
5: So.
1: Audio just seven.
5: Defeat dada.
1: Oka kasa. Please, Aviani.
5: Bro,
1: wanji. Eka wako wabati ya mzee yu mzee yu hile. Kitina nduhile kwa mzee ya wako kumwembi wanga musamile migo.
3: Mbala kabo ni
1: wanji.
5: Chon,
6: Muze akitegeere kucho ino tegeera man.
1: Ekyo ne kyensinga okwendo idi abazeire. Nabasinga. Bana kuziyo musavu ina mukaga. Atam kinani satwa tonne isatu. Bazyo musavu mukaga mnana. Nkaga kinana nkaga naita. Busoga royo radio. Ndera kuzana royo bingo. Just ni gasta ibiri muenda musavu standard ash. Bingo tangaza kusako kuwangula kaseti. Woku mekuzana emirundi emingi okunokutangaza mikisaje okufuna ku kasenta kawera wera ku. Tukawo kutandika ku mitwalo etano. Mtu waliku, mtu walabili, mtu walasa, mtu walana. Mbanda abantu nga walikula. Kandile mwakusuma kukanamba zio msambu ina mkaga. Ata mchinane satu wa satu na isatu. Wazio msambu mkaga mnaana. Mkaga chinana mkaga na itamu. Mboli, magira, mayuni, nevira. Mchala samu wakobote mama. Oyo singabu sogaro yu umuli langa kumchala samu mwidi. Uwe weka mli. Oyo ni singabu sogaro yu redi. Mchala samu mwidi. Uyo ni singabu sogaro yu. Tuwa nichi baby busogaro yu mweta. Maiso Juma. Oyo nga alituwa ya kumbuziza.
6: Yakobamu.
1: Malisi ya ulirawa. Bande rock back music yo wan pula mpula wan
6: ngere baba
1: eyo eliyo oyidinga zina mukoyiri mwa ngaba mweta kibali ya muzamiro oyo no muka singo kuba yusoga wan bana kusaidie eh yankoze agana amasa ko kubandi yali obuwanwa neno no ko yaba yanuga nzo musuga na tamba obugambo busimba yo obugambo busimba imalisi
6: okay obugambo busimba yo njya kugira ku nsonga pogwa music
1: hello
7: Hello,
1: Sebo. Wanji.
7: Okoba chasko.
1: Ndiwo baba.
7: Ya undije.
1: Ndiwa nu.
7: Kutashaba na basoka.
1: Chio muise, omuise igagata lia vigodo.
7: Lia vigodo.
1: Olia vichi. Olia vichi.
7: Alia vizambi vierere.
1: Choko achiram.
7: Alia vizambi vierere.
1: Uwe simi yereo rumuso gatovula.
7: Okoba chasko.
1: Ndivulunji.
7: Weba le mirima.
1: Nkale baba.
7: Weba kutashaba na basoka.
1: Buno bwana buto
7: bana bateko kubusoga itafwaji
1: mubuwagire mubwende
7: nati dabu gakira ino njo kogera ni meya bakali ameyo wechuba
1: aha mulamu wangali atia
7: mulungi
1: mukoboti mwende ino
7: era
1: mukoboti nden amasafu gandi wanogati
7: suka buwai wa pabalire
1: kale baba
7: bantu sabulungi
1: ino
7: ah bantu bakula muisa ino muwe bakuta kwaya ku
1: amina
7: era bakwendeza nkabinderere
1: amina abano baulire gali abano baulire
7: eh baulire
1: baku nicho babuza obo yenda
7: bana mukoze mchama zicho yokuja mu maiso
1: baba no baliwa no bana muyo
7: tuenda tuidaba gakira tuenda mubeba
1: ngwe muina makeze chi Mwina magazi
7: bagizi.
1: Ee mwina magazi chokubona nga music yemye yongera kubata jaku makudi jescom yenga.
7: Eh.
6: Okay, ensonge gasinze boku music yono.